Hello, mic test. Okay, good morning! Again and again, good morning everyone! Happy blessed morning sa inyong atanan! Kamusta ang inyong adlaw? Ari naman kita, magatuon sang pulong sang Diyos sa sininga aga. Before kita mag-start, no? Kamusta ang inyong aga sa sininga? Kamusta ang inyong adlaw sa sininga aga, mga kauturan? Oh, ang Diyos bala? Maayo sa imong kabuhi every day? Ang Diyos bala still nag-provide sang imo kinanlanon matag adlaw-adlaw? Or ara ka susubong sa ginatawag nga problema? Oh, maayo gyapon ang Diyos, ah, mga kauturan. Oh, sa sininga kalibutan, yes, we know nga this world nga aton nga ginapuy-an, this is a world nga kagamo nga kalibutan. Oh, kung lantahon ta naton sa news, kagamo. Our government, not only may mga kalamidad nga matabo sa at kalinlain nga mga lugar, o sa aton sa sining nga Negros, may nag-anuman nga linog, earthquake, no? Or sa diin man, yes, bisan diin nga lugar, may ara subong nagakalatabo. And not only sa mga lugar, kundi even sa aton nga panimalay, may mga problema man, no? Pero in times sa sina nga problema, we know nga may ara kita Dios, we know nga may ara kita Dios nga aton nga agapay sa ina nga mga problema. Now sa sini nga aga, hindi kita magdugay. Greeting you again, a blessed morning everyone sa aton tigpalamati. So our Facebook live viewers, mayong aga sa inyong atanan sa aton nga radio diyan. Facebook live viewers and hearers, mayong aga sa inyong atanan. Again, my name is Pat Bonimenez. Greeting you again, a blessed morning. Praying for you kung sa diin man kamo subong, ang Diyos magpakamaayo sa inyo and especially sa inyo man yung mga job kag sa inyo man yung mga obra. Hindi kita magdugay. Let us open our Bible in the book of Proverbs chapter 3 verse 5 and 6. Proverbs chapter 3 verse 5 and 6. In the book of Proverbs, the book of wisdom, siling diri, trust in the Lord with all thine heart and lean not unto thine own understanding. In verse 6, in all thy ways acknowledge him and he shall direct thy paths. Every head bow, every eye close, let us pray. Sa amon Dios, buhi kagamanan sa tanan Lord God. Nigapasalamat kami sa sininga aga. Salamat Lord Jesus sa imo katutom sa amon kabuhi every day. Salamat Lord God that even may mga rain, even Ginoo, may mga sunshine. Yes Lord God, we thank you nga ara ka sa amon nga tupad. Kag salamat gabisan may mga amusin na nga mga kalatabo. We know Lord God nga ang isa lang namon nga dalangpan, only ikaw lang gid. Lord Jesus, ikaw magpadayon bless sa Berean Bible Baptist Church. To our members local and abroad, ikaw Lord God magatag showers of blessing. To our members sa amon nga seafarer, Ginoo, ang mga foreign missionaries kag local, Lord God ikaw mag-provide sila mga daily need. Lord Jesus, ikaw na mag-bless kay Pastor Janelle, sa iya Lord God yung mga speaking engagement. Ikaw Lord God magatag heavenly wisdom sa iya decision making, Lord God dito. Lord, we know nga wala kami kasarang kung wala ka, ikaw magatag strength sa iya, heavenly wisdom sa iya, kusog kagkabakod, Lord God. Lord Jesus, kami mag-bless sa iya nga family and also Ginoo sa iya mga tatlong kabataan. Ikaw, Lord God, magapagpakamayo. Lord, we can do nothing without you. Salamat sa pagtipig mo sa amon sa mga matag-adlaw-adlaw. Salamat sa mayong lawas. Nga wala kami, Lord God, subong sa ospital, kundi ari kami nag-enjoy sa imo mga blessing. Salamat Lord God sa imo pagpakamayo. Lord, we can do nothing without you. Ikaw mag-bless sa pulong nga mon pagatun-an sa sininga aga in Jesus mighty name. Amen and amen. Now mga kauturan, sa sininga aga ang ato nabasa nga pulong sang Dios in the book of Proverbs chapter 3 verse 5 and 6. Trust in the Lord with all thine heart and lean not thine own understanding. Wow. In all thy ways, acknowledge him, and he shall direct
thy paths. Now this morning, kung aton basahon kag imeditate ang ininga pulong sang Dios, trust in the Lord with all thine heart. Kung sa ligan ta lang mga kauturan, mga pinalangga namon nga tigpalamati, ining pulong sang Dios or ang Dios, kag hindi kita maglean sang aton lang, sang aton nga pag-intsindi, kag sa tanan nga butang i-acknowledge ng Ginoo sa kabuhi naton, mga kauturan, anong hambal sa pulong niya? He shall direct thy paths. He shall direct thy paths. Mga kauturan, let God. Hello? Let God. Let God write your story. Sa sini nga aga, yes, ara kasubong sa ginatawag nga struggling in your life. But mga kauturan, His ways are better. His ways are better than ours. Hello? His ways are better than ours. Kung isalig lang naton ang aton mga plano sa Ginoo, siya ang magsulat sang aton matahum. Tandaan nato na, matahum nga istorya. Hello? Not only matahum, kundi nami nga istorya one day. Yes, ara kasubong sa ginatawag nga problema, ara kasubong sa struggle, sa kagamo nga kalibutan, sitwasyon subong, basta tandaan naton mga kauturan, siling sang pulong sang Dios, ginsulat sang pinakaalam nga king sa Bible, kung isalig naton sa Dios tanan, He shall direct thy paths. His ways are better than ours. Tandaan na naton mga kauturan, ang kabuhi nga iyagin plano magahatag sang himaya sa iyang alan. Hello? Kag sang madamo nga pagpakamaayo nga aton maambit sa sini nga kalibutan. If we trust sa Ginoo mga kauturan, magtuo lang kita, magsalig lang kita sa iya, kay ang iya mga plano permi amo ang pinakamaayo para sa aton. Yes, kada isa sa aton may mga handom, right? May mga plano sa kabuhi, kag mga paabot sa kabuhi, pero may mga tion nga ang aton plano

Di ba? Nga a. Nga a Ginoo. Nga natabo ni. Right? Pero ang pulong sang Dios nagatudlo sa aton nga ang mga plano sang Ginoo mas maayo kag mas maalam kaysa sa aton mga plano. Nakita na sang Dios mga kauturan nga ang aton bilog nga kabuhi. Samtang kita isa lang ka page ang aton nakita. Pero ang Dios nakita yan na ang bilog ta nga kabuhi kung ano bala ang aton dalangtan. Kung itugyan lang naton ang kabuhi ta kag ang plano ta sa iya, siya ang magsulat sang pinakamatahom nga istorya para sa aton. Ang aton kabuhi, mangin kabuhi, nga nagapakita sang iya grasya. Not only sang iya nga grasya, sang iya nga gugma man kauturan. Not only sang iya nga gugma, kag pagkamatutom sa aton nga kabuhi. Hello? Tandaan naton mga kauturan nga ang Dios nga ginasimba naton subong the same God nga ginasimba sa mga forefathers naton sa una. Kabalo ka nga daw parehas lang. Daw parehas lang nagabasa. Nagabasa kita sang isa ka page, sang isa ka libro. Sa imuna una ang ining istorya kasulubo or ka-confusing. Pero ang nagsulat sang ina nga libro kabalo na sang natabo kag natapos ang ina nga istorya sang libro. Likewise or the same man mga pinalangga ang Ginoo amuna siya ang author sang aton kabuhi. Once magsalig lang kita hasta matapos ang istorya sang aton tagsa-tagsa nga kabuhi because God knows the end. God knows the end. Bisan ara ka na sa grabe nga problema or kalipay mga kauturan hindi pagunahi ang plano sang Ginoo sa kabuhi mo. Hindi pag-unay ang plano sang Ginoo sa kabuhi mo, mga kauturan. Because God knows the end. God knows the end, mga kauturan. Now, this morning, I have three things. Number one, let God lead your path. In the book, Proverbs, sa ito niya text, in verse 5, trust in the Lord with all thine heart. Let God lead your path. Wala ang Ginoo nagapangayo nga maintindihan naton anay ang tanan antes kita magsalig sa iya. Ang matuod nga pagtuo amo ang pagsalig nga ang kaalam sang Dios mas labaw kag mas maayo kaysa sa aton kaalam. May mga tion nga nagaplano kita nga wala nagapangayo sang kaalam sang Ginoo. Pero tandaan naton mga kauturan, tungod sang iya gugma sa aton, ginagabayan niya kita sa mas maayo nga dalan. Kay nahibaluan niya kung ano gid ang pinakamaayo para sa aton. Bisan hindi naton maintindihan ang mga tion, like subong, karon, wala ta kabalo. Pero once magsalig kita sa Dios, nga ang iya mga plano, hindi gid magsala perme para sa aton kaayuan mga kauturan. Kag sa iya himaya. Like Abraham mga kauturan, sino bala si Abraham? Ginbayaan niya ang iya nga duta, ang iya nga balay, without knowing where he was going.

But because he trusts God, he became the father of many nations. Hello? Because he trusts God, bisan wala siya kabalo kung ano ang iya padangtan, kabalo siya nga may Diyos sa mga kauturan. And likewise man sa imo, likewise man sa aton, nga bisan wala ta kabalo, pero we know nga may Diyos kita, nga siya magaplano sang aton tagsa-tagsa nga kabuhi, ginasaligan ta siya. Kag one day mabalaan naton mga kauturan, kung ano katutumla ang Diyos, kung ano siya bala mag-answered sang aton tagsa-tagsa nga pagpangamuyo. Lo, once isalig ta sa iya, not only nga isalig, kundi magpagamit kita. I-fully surrender naton ang aton kaugalingon sa Diyos. Kay one day, hindi kita maginulsol. Because kabalo ang Diyos kung diin ka maayo. Kabalo ang Diyos kung diin ka nagakabagay. The same sa isa ka bata nga may aray, mga salakyan sa dalanon nga gulpyada lang siya naglagan. Kabalo ang iya tatay nga delikado. Nagdalagan siya. Kagulpyada siya ginbutong. Because kabalo ang tatay nga delikado ina. The same way, God knows man mga kauturan nga kabalo ang Diyos nga hindi kada nagakabagay, hindi pagpilita. Nga kabalo ang Diyos nga hindi na para sa imo, hindi pagpilita. Hello? Trust the word of God mga kauturan. Anong siling niya? Trust in the Lord with all thine heart. Saligi lang ang Diyos. Kung ara ka subong sa imo nga sitwasyon nga nagakabother ka, nga do hindi mo maintindihan kung anong kakalatabo, trust in the Lord. Mga kauturan, saligi ang Diyos sa bilog mo nga tagipusoon. Kag hindi magsalig sa aton-aton lang nga pag-intindi. Hello? Hindi magsalig nga sa aton-aton lang. May Ginoo kita nga siya ang nag-create sa aton. Nga siya ang nag-create sa aton. Pray before making decisions. Not only pray, trust God even when life doesn't make sense. Follow God's word instead of your feelings. Follow God's word instead of your feelings. Tandaan naton mga kauturan, God's direction is always better than own. God's direction is always better than our own. Tandaan nato na. Let God lead your path. And number two, let God shape your character. In verse 5, And lean not unto thine own understanding. Ang Ginoo, mas gusto nga mag nga baguhon ang aton tagipusoon. Not only our tagipusoon, our character. Kaysa hatagan lang kita sang komportable nga kabuhi. Hello? Gusto niya nga adlaw-adlaw mangin mas pareho kita sa iya. Nga basi siling mo do hindi mo na kinanlan ang Diyos. That's why ginatag sang Diyos ina nga mga problema to remind you mga kauturan nga kinanlan naton magbalik sa Diyos. Kinanlan naton magbalik pangalagad sa Diyos. That even sa amo sina nga mga sitwasyon, sa amo sina nga mga reminders ang Diyos sa imo, gusto ya lang nga mabatian ang tingog mo nga nagpalapit nga naghambol sa iya, nga kinanlan mo pasagli sa kabuhi mo. That's why let God shape your character, mga kauturan. Siling sampulong sa Diyos, and lean not unto thine own understanding, nga hindi lang kita magkinaaton-aton lang. May Diyos kita. Kung anuman ang ginalabot
musubong, kung anuman ang ginhatag sang Dios sa imo subong, blessing na sa imong kabuhi. Kung sa diin ka man subong, balik sa Dios mga turan. Not only nga magbalik ka sa kalipay lang, but also even sa mga budlay nga mga butang nga hindi naton maintindihan. Sometimes ginatag na sang Dios aton to be reminded nga kinanlan naton magbalik sa iya. Tandaan naton mga kuturan, ang pagtilaw wala ginatugot sang Dios agud gubun kita. Ginatugot ina sang Dios agud paligunon pagid kita. Hello. Paligunon pagid ang aton mga pagtuo. Tudluan kita nga magsalig sa iya kag bag-uhon ang aton kabuhi. Bisan mabudlay ang aton ginaagyan. Ang Ginoo nagahimo sang maayo sa aton kag ginahimo niya kita nga mas pariyo man sa iya. Ang Dios nagaagom bala sang pagtilaw or temptation? Yes. Nagyan sang Dios ang temptation. Sang 100% nga naunod pa siya ni Jesus Christ. How much more kita nga pure human? Makaagom gi kita sa ginatawag nga pagtilaw sa aton kabuhi. Kag it's up to them, it's up to you. Kung ina bala nga temptation, mag-ugyon ka. Kung ina bala nga temptation, madala ka. Remember, lain ang sala kag lain ang temptation. Ang temptation gintemp ka lang, gintistingan ka. Pero once magsulod ka na da, once magpartake ka na da, amo na nang ginatawag nga sala. Tandaan ta na mga kauturan. Now, the same like kay Joseph. Ano ba lang natabo sa life ni Joseph? Ginbetrayed siya sang iya mga utod. Mismo niya nga kadugo, ginbetrayed siya because of what? Jealousy. Because of jealousy. Pero may purpose ina, may plano ang Dios. Ginhulog siya sang iya mga utod dito sa bubuhon nga wala sing tubig. Wala sing tubig. Ginbaligya siya para mangin isa kasulugoon. Ginpriso sa bisan hindi iya sala. Mga kauturan, imagine nun tang life ni Joseph. Siling naton do hindi maintindihan kagamos ang iyang life. Pero every obstacle nga nagakaabot sa iyang life, nga naaguma niya ina, wala siya nagakawad-an sing salig sa Dios because he knows kung anong ways sang Ginoo sa iyang kabuhi. Kung anong plano sang Dios sa iyang kabuhi because nagatrust siya sa iyang manluluwas nga kaya sang iya manluluwas ini tanan nga nagakalatabo sa iya himuon nga mas grabe one day. Imagine na hinang si Joseph nga siya pa na ang amunang natabo sa iya pero siya pa ang nakaluwas sa pagkaon sang iyang mga kauturan, sang iyang mga katawan. Hello? That's why every painful character become part of God's greater story. Every painful character become part of God's greater story. Yes, you face right now the same like sa mga problema nga imo naagyan. Kung pahambalon ka, makahambal ka gid. Kung anong naagyan mo, makahambal ka gid. I know. Yes, tagsa-tagsa sa aton, may kinalain-lain nga mga istorya. May kinalain-lain nga naagyan. Hello? Kag kung pahambalon ka, makahambal ka gid. Right? That's why sa sining aga tandaan naton always smile. Kung may masugatan ka, smile.
Sila yung ambali. God is good all the time. Kay bisan, may ara ya tao yang abantayan nang yang imo kabuhi. Nga biskan lugmok ka na, alang taon ka lang, doon nalipay pa sila. Pero smile ang bala. Hambali, God is good all the time. Magasiling na siya nga, ano ning, nung yatabo siya man. Biskan wala na siya. Pero God is good all the time, kaya gyapon. Because we know nga ang Dios maayo gid. Basta salig lang kita sa iya, mga kauturan. Salig lang kita sa iya. But as ang pinakanami nga nasulat ni Joseph, Joseph later said, "But as for you, ye thought evil against me, but God meant it unto good." Hello? "But as for you, ye thought evil against me, but God meant it unto good." Mga kauturan, may mga tao yang nga gusto nga hindi naton gusto nga amo nang malabot naton. Pero tandaan naton, inang tanan nga maagyan naton, maaguma naton, tandaan naton, God meant it unto good. Hambali lang, hambalang na, dalana nga mga pinulungan, God meant it unto good. Salamat sa grasya sang Dios. The same way, sang isa ka bato nga sculpture, kung tulukon mo, bato na siya, wala form. Pero once gin pangwa na na ang pieces niya, gin form na na sa sang mayo nga sculpture, mayo nga image, makita naton. Makita naton kung ano gali ka nami ang ina nga bato. Sometimes in our life, kinanlan tagli kwaon man ang mga pieces nga ara sa tupad ta nga hindi lang man gali worth at kag hindi lang man gali useful sa aton nga life. Nya amo lang man agali ang makapaguba sa aton nga mag sa pagpangalagad ta sa Dios. Kinanlan kwaon ta na gali. Para one day makita kung ano ka nga shape one day. Tandaan mo na, mga kauturan, salig lang sa Dios, mga kauturan. Trust in the Lord with all thine heart and lean not unto thine own understanding. In all thy ways acknowledge Him. Tandaan ta na. Yes, tagsa-tagsa sa aton may mga pride. But siling sampulong sang Dios, God removes pride. I-remove ta ang aton nga pride, ang aton nga fear, kag ang aton kinaiya-iya lang, aton nga selfishness, para makita si Jesus Christ sa aton nga kabuhi. Don't waste your trials. Ask the Lord, "What are you teaching me?" Keep serving God while waiting. Keep serving God while waiting. God uses every chapter, even painful ones, for His glory. Hello? God uses every chapter, even painful ones, for His glory. Tandaan naton, let God lead your path. Let God shape your character. And number three, let God receive the glory. In all thy ways, in verse 6, in all thy ways, acknowledge Him and He shall direct thy path. Tandaan naton, nga kita, amo ang matahum nga ubra sang Dios. Wala kita ginluwas ang Dios para lang mangin mas mahapos ang aton kabuhi. Ginluwas kita sang Dios, mga kauturan. Agud nga ang aton kabuhi magamit sa paghimaya sa iya.
nga himayaon aton siya. Nga ang pinaka dako nga istorya hindi parte sa aton. Ang importante makita sa aton si Kristo sa aton kabuhi. Hello. Nga amo ang naghimo sa aton, amo ang nagmold sa aton kabuhi, amo ang naggamit sa aton kay tungod nagsalig kita sa iya. Hindi dapat makita ang aton kabuhi. Ay, hindi dapat makita ang aton kagalingon. Makita dapat si Kristo nga ari sa aton. Nga siya lang nga tanan nga glory ihatag ta siya iya. Hello. Yes, amo nang nalambot sa imo, ginhatag ina sang Dios nga amo nang gibakabakahan mo pangamuyo sa iya, ihatag tanan nga glory sa iya. Nga wala ka sang imo, iya na tanan. Tandaan mo ta. In all thy ways, mga kauturan, acknowledge Him. And He shall direct thy path. Si Apostle Paul, once a persecutor Christian. Not only nga persecutor siya, ginatudlo yan na inang mga Kristiyano nga nag-simba kada Domingo. Hindi lang na ginapapataya pa na. Amo nang life ni Apostle Paul before siya nag-Paul iyang ngalan Saul. Pero ano bala nga pagbag-os ang Diyos sa kabuhi iya? Kay tungod gina-challenge siya ang Diyos. Ginbulag sa sang Diyos mga kauturan. Ginpakitaan siya sang Diyos kaginambalan do parius lang nga nagasipa ka sa bato. Hello? Napriyos lang nga nagkuha kasing bato, Paul, Saul, kaginpukpok mo sa ulo mo. Kaginpakitaan sa sang Diyos, kagdaraya nakita, daraya nakita nga may Diyos gali. Nga hindi gali ilaw-law kung traho natin ang Diyos. Tandaan natin mga kauturan, in all your ways, acknowledge the Lord. In all your ways, acknowledge God. Because His ways are better than ours. Hello? His ways are better than ours. Wala kita sing aton. Tanan nga mga success mo nga naago mo sa imong kabuhi, always ang credit ihatag sa Ginoo. Mayara gani siying nga always kung makuha mo manggid ang tanan, always ibilin ang dapa-dapa sa duta. Kamu na padalo ma. Always ibilin ang dapa-dapa sa duta. Kag itangla ang ulo sa langit. Tandaan mo na katuran, once magpagamit kita, God transform us into one of the greatest one day. Only God can write such a story. Not only Paul, but the same you. Pareha sa imo, likewise. That's why padayon. Sa mga problema sa aton kabuhi, padayon. Ikaw nag-drive sa imong kabuhi. Mga problema hindi naton madala sa kasubo kay grabe nga problema ang only lang nga magkwa nga answer sa ilang mind amo nang pagbitay. Tandaan naton mga kauturan, hindi na siya ang easiest way para bayaan naton ng problema sa sining nga kalibutan. Kung hindi mo nagid kaya, balik, luhod, hambulang imo kagalingon, ihibi sa Dios tanan ina nga mga problema, hindi pagdala sa imo-imo lang. Hello, salig sa Dios mga kauturan. Kagkabalo ka. Siling sampulong sa Dios, He shall direct thy paths. He shall
directs thy path. Live each day for God's glory. Use your gifts to serve others. Share your testimony. Kay one day ang imo testimony na dako na nga blessing sa iban. Hindi lang bala maguntat. Dako na nga blessing sa iban. Dako na nga blessing sa iban. Now your life becomes meaningful when God is the author. Hello? Your life becomes meaningful when God is the author. Let God receive the glory. Pabayi ang Diyos. Let God write your story. Let God write your story, mga kauturan. Kung ikaw gihapon ang gusto magsulat sang imo kabuhi, mahimo nga malipatan mo ang mas maayo nga plano sang Diyos. Pero kung itugyan mo ang imo kabuhi sa Diyos, mahimo niya nga ang aton nga failure mangin pagpamatuod sang iya kaayo. Ang imo nga kasakit mangin may katuyuan. Kag ang broken pieces mangin matahum sa iya mga kamot. If you continue writing your own story, you may miss God's greater purpose. Tandaan naton mga kauturan, ang Diyos lang makatag sa aton sang broken pieces into beauty, into masterpiece. Tandaan naton na. Basta once saligant ang Diyos, trust God's direction, allow God to shape your character, live for God's glory. Ang Diyos wala gid nagasulat sang malain nga istorya. Ang katapusan nga ginahimo niya para sa aton permi mas maayo kaysa sa plano naton para sa aton kaugalingon. God has never written a bad story. His ending is always better than anything we could have written ourselves. That's why, dear believer, sa tuntik pala mati sa sininga aga, perhaps you are in a chapter of waiting. Or either ara ka man sa disappointment or uncertainty, hindi mo maintindihan. Don't lose heart. God is still writing your story, mga kauturan. The chapter you are living now is not the end. The author is still at work. Every tear, every trial, every unanswered prayer is being woven into His perfect plan sa imong kabuhi. That's why ginatudluan kita sang pulong sang Dios. Trust Him when you cannot trace His hand. His timing is perfect. His purpose is good. And His love never fails. Let God write your story. And one day, you will look back and say, His plan was far better than mine. I say it again. His plan was far better than mine. In the book of Jeremiah chapter 29 verse 11 as we end. For I know the thoughts that I think toward you, saith the Lord, thoughts of peace and not of evil, to give you unexpected end. Salig lang sa Dios mga kauturan. Mabalaan mo gid kung ano siya katutom sa imo kabuhi, even though amo nang naagyan mo. Let God receive the glory
kung maalambot mo manggid one day ang gusto mo malambot. Let God write your story because His ways are better than ours. Pero mas nami, mga kauturan nga sa sininga aga, nga sa sininga aga, sa aton pagpangabuhi sa sininga kalibutan, yes, we know that our ways, that His ways are better than ours. Ginatudluan kita nga magsalig kita sa Dios. That's why, as we end this morning, every head bow, every eye close, Lord Jesus, salamat sa sininga aga sa imong apulong, amo na batian. Salamat, Lord God, sa imo katutom sa amo nga kabuhi. Salamat, Lord God, yagin tudluan mo kami sa imo nga pulong nga magsalig langgid sa imo. Because one day, we know nga magsalig kami sa imo when I trust the Lord with all my heart, kag hindi kami magsalig sa amon-amon-amon lang, akon-akon lang, kag in all thy ways, we acknowledge you, kabalo kami nga ikaw mag-direct sang amon tanan yung mga dalanon. Lord Jesus, sa sininga aga, salamat. Ari ko, gina-offer akong kagringon. Let God write my story. Ikaw, Lord God, magasulat sang akon kabuhi. Kag ina, ginasalig ko ina tanan sa imo. Padayon sa pagduko sang ulupyong sa mga mata, mga kuturan. Mas nami, nga sa sininga aga, gintudluan kita sang pulong sang Dios nga magsalig kita sa iya, pero mas nami sa pagpangalakato naton sa sini nga kalibutan, mas nami nga ang aton kabuhi itugyan ta sa iya. Manupat bon, gusto ko ipasulod si Jesus Christ sa akong tagipusoon as my Lord and personal Savior. Paano, manupat bon? Una, akuon mo nga ikaw makasasala. Accept that you are a sinner. Kag ikaduwa, pangayo ka patawad sa Dios, mga kauturan. Pangayo patawad sa Dios. Katatlo, tuuwi siya nga napatay kag nabanhaw sa tatlo kadlaw. Kag ikaapat, humble ang imo kaugalingon, pasudla siya sa imo tagipusoon, batuna siya as your Lord and personal Savior sa sininga aga. Padayon sa pagduko sang ulupyong sa mga talaras pray, sunda ang ininga pangamuyo. Lord Jesus, salamat sa sininga aga. Salamat sa kaluwasan nga gina-offer mo sa akon. Lord Jesus, ako nga tao, isa kadako nga makasasala. That's why ari ko, nagapangayo sing kapatawaran sa imo lang. Patawara ko sa tanan kong makasalanan. Ginatuuhan ko ikaw nga napatay, nabanhaw sa tatlo kaadlaw. Lord Jesus, ari ko subong, nagaluhod, nagahumble sang akon kaugalingon, gina-open ko ang akon heart. Ikaw, Lord God, magsulod, puna ini sang imo nga grasya, nga ikaw lang makatiner diri. Lord God, ginabaton ko ikaw, nga akon Dios, kag personal nga manluwas sa sininga aga. Salamat sa kaluwasan. In Jesus' name, amen and amen. Mga kauturan, sa tuntik palamati sa sininga aga, sa to our Facebook live viewers, saliwat mayong aga sa inyong atanan. Sa tuntik palamati, sa kay Ma'am Jerlyn, Spino Bugoy, salamat sa pag-watch. Salamat sa paglantaw. Ara ka pa sa Castellana. Thank you for watching. Sa aton nga brother Jonald Menes, thank you for watching. Kag sa iban pa nga aton nga tigpalamati dira, mayong aga sa inyong atanan. Sa aton nga Radio Janet 8.5 live viewers and hearers, mayong aga sa inyong tanan. Kung sa diin ka man subong, ang Dios magpakamaayo sa imo. Once again, greeting you a happy blessed morning everyone. Ang Dios magpakamaayo sa imo. Okay, as we end this morning, last na lang mam-pray kita. Lord Jesus, salamat once again sa sininga aga nga imo ginhatag kag nakatuon kag nakabati kami sa imo nga pulong nga in time sa mga problema ara ka Ginoo. We know nga wala ka nagapabaya, ara ka lang always.
That's why ari kami nagasalig sa imo, hindi kami pagpabaiing nga imo mga kanakan. Lord Jesus, ikaw mag-a-bless pa dayon sa Berean Babu Baptist Church, sa mga members naman local and abroad. Ikaw Lord God mag-a-bless sa ilang mga businesses, sa mga missionaries, foreign and abroad, foreign and local. Ikaw Lord God mag-a-provide sa ilang mga daily needs. Especially Lord God, to our senior pastor, ikaw Lord God mag-atag heavenly wisdom sa iya. Kusog, kagabakod, and every decision ni make, Lord God, ikaw magpakamaayo. Safety and protection ni atag siya, Lord God. Ang iyang wife and also tatlong kabataan nga ridiri, ikaw Lord God magpakamaayo. Ikaw magaprotektar, palayo kami, Lord God, sa bahin sang yawa. Ikaw, Lord God, magatag victory. Lord, we know nga nag-worship kami in spirit and in truth, but we know may ara kami kontra nga spirit man. Pero we know nga inatanan, hindi na siya mag-rain kay tungod may Dios kami nga makagagahom sa tanan. Salamat Lord God sa mga answered prayer. Salamat Lord God sa mga blessing nga imo ginhatag. That's why tanan nga glory kag himaya sa imo lang. Lord, we can do nothing without you. We love you. We trust you. This morning in Jesus' name we pray. Amen and amen. Again and again, happy blessed morning everyone. Again, thank you sa pagpamati sa pulong sang Dios sa sininga. Ang Dios magpakamaayo sa inyo. Again, thank you everyone. My name is Pat Bonimanes, one of the preacher of Berean Babu Baptist Church. Again and again, God bless you all. God bless you all.

0: DoExam Incorporated with branches at Villa Santa Maria Subdivision, Barangay Santo Rosario, Binalbagan, Rizal Lagtapon Street, Barangay 4, Hinigaran, Melsam Building, Guanzon Street, Barangay 3, Kabangkalan City. DoExam Incorporated, Honda 3S, Yamaha 3S, Kawasaki 3S, located at Public Plaza, Guanzon Street, Kabangkalan City, and DoExam Incorporated, Yamaha, Binalbagan. DoExam Incorporated, your trusted appliance and motorcycle dealer.
1: Sa mga sandaling mahirap, lalo na sa pagkawala ng isang mahal sa buhay, hindi kailangang harapin ng mag-isa. Kailangan mo ng isang serbisyong tunay na maaasahan. Dito, sa Sabino Funeral Services Binalbagan, handa kaming magbigay ng kumpletong serbisyo at abot-kayang packages. Kasama rito ang mga libreng handog tulad ng tarpaulin, funeral flowers, printed family names, vigil candles, picture frames, complete set burial clothing at maging complimentary drinks para sa inyong mga bisita. Lahat ito para mabigyan ng karangalan at respeto ang huling sandali ng inyong mahal sa buhay. Bukas kami 24/7. Bisitain kami sa National Highway, Purok Mahogany, Barangay San Chodoro, Binalbagan, Negros Occidental. Maaari kaming tawagan sa 0912-089-7561 o kaya sa 0909-359-8898. May branch din kami sa La Carlota City. I-contact lamang si Jeffrey Dizon sa 0975-074-8450 at sa Hinigaran kay Tres Dizon sa 0994-039-5735. I-message kami sa aming Facebook page, Sabino Funeral Services Binalbagan. Sabino Funeral Services, serbisyong may malasakit, kagapay sa huling paglalakbay.

0: Matugay ka na balang nag-antos sa bacterial kag viral infection sa inyo lawas? Dragon Fruit Plus. Mga sakit kag balatian nga madugay mo na ginagwanta. Kag ini ang rason sa pagnubo sa imo immune system. Worry no more. Kay ari na ang ginpabasko kag ginpabarato nga Dragon Fruit Plus. Napunaan ini sang antioxidant kag anti-inflammatory properties. Full pack man sa dietary fibers. Kompleto man sa mga vitamins and minerals nga nagapabakod sa inyo lawas kag resistensya. Ini na ang magkakakas sa madugay mo na ginaantos nga balatian. Dragon Fruit Plus. Tag 12 pesos lang. Babakal sa tanan nga mga butika nga malapit sa inyong mga lugar. Dragon Fruit Plus.
1: Hindi lang kami napapakinggan sa buong Binalbagan, sa buong Negros Occidental, kundi buong Pilipinas, buong world.

0: laging makapagpapa-inactive, makapagpapa-good vibes, at taas kamay na enjoyment na siguradong kakaliwan ng buong bayan. O, saan ka pa? Dito ka na sa istasyon na mas pinakikinggan sa radyo. From Binalbagan, Negros Occidental, this is Radio John 98.5. Guwapo taya, palukpa!
1: Time check. It is now 9 o'clock. Brought to you by Radio John 98.5.
2: Morning Love Songs.

at sariwain ang mga kantang nagpatibok at nagpaibig sa atin. Morning Love Songs, featuring the hits of the OPM, alas 9 hanggang alas 11 ng umaga, dito sa Radio Jot 98.5. Morning Love Songs.

0: Ito ang inyong official tambayan station. Tumambay na! 98.5 Radio John.
1: Gidalit ka na to sa Dragon Fruit Plus Food Supplement.
2: Ang pagpakabana sa maayong panglawas. O garon, ang inyong mga alagad sa kahanginan, Dr. Alan Autida o Dragon Mel Galios.
3: Mayong adlaw ug welcome mga suking tigpaminaw sa ato ang programa ang pagpakabana sa maayong panglawas, usa ka programa nga nag-awhag sa tanan nga ampingan ang gasa nga kinabuhi, ang ato ang tukion ang mga paagi aron mapalig-on ang atong lawas ug mapasiguli sa enerhiya. Yes, Dok Alan.
4: Yes, welcome sa kamo mga suking tigpaminaw. Welcome sa kamo sa ato ang programa ang pagpakabana sa maayong panglawas. Uban ni kami ni Dragon Mel sa pipila ka may minutos. Atong hatagan mga sokintik pamilang ato ang panglawas. Tagi usab og pagtagad ang ato usab nga hisgutanan pagpakabana sa may panglawas. Kini na sa mga sokintik pamilang yung ubos igalag alagad sa kahinginan nga sa kanunay naka Dragon Fruit Plus Herbal Capsule nga 650 mg. Ay mo kalimot ni ana ha. Kada siya may manay pinakanindot kaya daily supplementation. Aban usab sa ato ang Dragon Fruit Gold Herbal Capsule nga 700 mg. O ato usab nga Alka-Seed Alkaline nga Bisa Vitamin C. Kini siya usab nga tulo ka kapsula. Mao kini siya muhatag kana tugdugan kusog kabas ko kaligon maayo nga panglawas mga sokintik paminaw. Basta i-daily supplementation ninyo kung nakulangan man ta sa nagadaiya mga vitamins mga sokintik paminaw, labi na usab sa vitamin E ha. Vitamin E is the eagle, mao na eagle ang pinakarindot kaayo nga vitamin based source mga sokintik paminaw. Mukuha ta sa mga pagkaon mga higala, labi na gyud sa inyo ang nasayron sa mga vitamins no, on sa mga vitamins ang pinakarindot kaayo is also rich in omega 3 ha, di ba? Ay makatabang na mga sokintik paminaw usab no, kung sa may mga pagkaon na may makahatag o kalig-on sa ato usab nga panglawas like omega 3 fatty acid og sa usab kini sa mo prevent higala sa nagadiyang mga cancer no, like pag inom og pagkaon sa mga vegetable oil o sa kini mga sokintik paminaw nga mohatag og vitamin E like soya oil and sunflower mga sokintik paminaw, corn oil og sprouted seeds no, like nuts and grains. Taas usab kini og contents mga sokintik paminaw sa vitamin E. Busa, kinahanglan usab kita og vitamin E para maprotektahan higala ang mga sakit og balatian no, sama ni ining heart disease, any kinds of cancer no, di ba? Like unsa pa nang uban no, og nagka-stroke di ba? Og dinhi usab magka-mild stroke man, maprotektahan sa wala pa or na igo na mga sokintik paminaw. Kinala protektado ta no, or matabangan ang capillaries na to mga sokintik paminaw, like lungs no, reproductive organs no, varicose veins no. Kinahanglan mga sokintik paminaw usab nga mo reduce usab ang ato ang LDL like cholesterol no, di ba? Mo increase usab mga sokintik paminaw ang HDL cholesterol ngala. Mao kana ang pinaka importante nga ato usab sa sayran. Kung unsa man ang mga pagkaon, mga ilimnon no, di ba? Like

0: Mas lindot na mga sokin tigpaminaw. Try ninyo good for 7 days, no? Try nyo pag inom, pag tumar. Pwede mo nga mo take, sigala. Sa atong numero sa 0950-4419-006. Balikon ko 0950-4419-006. Mauna higala ang pinakalindot kayo. Alang sa ato usab nga dugang kasayuran. Text lamang ka mo. Oh, di ba ka mo bisita sa ato ang clinic? Mataglonis sa alas 9 to alas 3 mga sokin. At bangta sa may PNB Public Market mga sokin tibo sa Tanhay City. Pagkita lamang ang GSG Health and Wellness mga soking tigpaminaw.
1: Yes, mga soking tigpaminaw, for natural strength and protection, choose Dragon Fruit Herbal Capsule and Dragon Fruit Gold 12-in-1 700 milligrams. Available na sa tanang leading drugstores sa Visayas, Uga, Mindanao. Live well, live naturally with Dragon Fruit Herbal Capsule.
2: Mga kasuligang mugna ug kasayuran sa maayong panglawas. Daghang salamat sa inyong pagpaminaw ug hangtod sa sunod nga higayon.
3: Madugay kinabalang nag-antos sa bacterial kag viral infection sa inyong lawas? Dragon Fruit Plus. Mga sakit kag balatian nga madugay mo na ginaagwanta. Kag ini ang rason sa pagnubo sa imo immune system. Worry no more. Kay ari na ang ginpabasko kag ginpabarato nga Dragon Fruit Plus. Napunaan ini sang antioxidant kag anti-inflammatory properties. Full pack man sa dietary fibers. Kompleto man sa mga vitamins and minerals nga nagapabakod sa inyong lawas kag resistensya. Ini na ang magkakakas sa madugay mo na ginaantos nga balatian. Dragon Fruit Plus. Tag 12 pesos lang. Babakal sa tanan nga makabutika nga malapit sa inyong makalugar. Dragon Fruit Plus.
4: This is Radio John 98.5 FM, ang ginapamatian sang mga pinalbaganon, mapasimbahan, opisina, eskwelahan, tindahan, kag kabalayan. Isa lang ang ginapamatian. Radio John 98.5.
5: Gagapo na ya!
4: Wapo tayan!
6: Stay tuned lang mga bes! Magbabalik ang inyong paboritong tambayan dito sa ating Radio John.
7: Nagapangita bala kamo sa nga pinakamanubo nga balayran sa transaksyon para sa GCash kag Maya Cash In and Cash Out? Yari na ang PM Bills Payment Center. Ang PM Bills Payment Center ang pinakamanubo nga transaction fee sa GCash kag Maya. Nag-offer man kami sang bills payment pareho sang home credit, SSS contribution, internet services pareho sang PLDT kag Globe kag Loseco bills payment. Kinahanglan sang load, mayara kami sang mobile load para sa tanan nga network. Dugang pa, bisitahin man ang Joma Space Rental para sa barato, kumbinyente nga mga espasyo para sa imo negosyo o kung na-personal na kinahanglanon. One-stop convenience, unbeatable prices, and flexible rental options. Yara lang na sa PM Bills Payment Center and Joma Space Rental. Bisitahin kami sa Ben Matalugtog Building, Carmen Street, Barangay San Pedro, Banwasang, Binalbagan. PM Bills Payment Center and Joma Space Rental.

0: Maintenance kag installation team para sa inyo CCTV, IT system kag computer networking services. Terra Nova Computers, ground floor, Cineplex Building, Araneta Street, Bacolod City. Ukon magtawag sa 0999-817-4815 o 435-7227. Ukon magbisita sa Terra Nova Computers FB page. Terra Nova Computers, presyo barato, serbisyo nga di kalidad kag garantisado.
1: Dragon Fruit Plus 650 mg.
2: Ako si Nanong Abel. Ako nakapalit o Dragon Fruit o Pantol Kapi o Haplas. Sa kong nakaayo na kong sakit na wagtang. Salamat sa nag-distribute na ko aning tambala kay ako na so akong naayo.
1: Kamusa pag Dragon Fruit Plus Herbal Capsule 650 mg na mapalit sa mga butika o farmasya sa inyong mga lugar.
3: Much more music. 98.5 Radio Time.

nga pangitabla ka mo sa nga pinakamanubo nga balayran sa transaksyon na para sa GCash kag Maya Cash In and Cash Out, yari na ang PM Bills Payment Center. Ang PM Bills Payment Center ang pinakamanubo nga transaction fee sa GCash kag Maya. Nag-offer man kami sang bills payment pareho sang home credit, SSS contribution, internet services pareho sang PLDT kag Globe kag Loseco Bills Payment. Kinahanglan sang load, mayara kami sang mobile load para sa tanan nga network. Dugang pa, bisitahin man ang Joma Space Rental para sa barato, kumbinyente nga mga espasyo para sa imo negosyo o kung na personal na kinahanglanon. One-stop convenience, unbeatable prices, and flexible rental options. Yara lang na sa PM Bills Payment Center and Joma Space Rental. Bisitahin kami sa Ben Matalugtog Building, Carmen Street, Barangay San Pedro, Banwasang, Binalbagan. PM Bills Payment Center and Joma Space Rental. We'll be right back.

0: EXAM Incorporated with branches at Villa Santa Maria Subdivision, Barangay Santo Rosario, Binalbagan, Rizal Lagtapon Street, Barangay 4, Hinigaran, Melsam Building, Guanzon Street, Barangay 3, Kabangkalan City. Do EXAM Incorporated Honda 3S, Yamaha 3S, Kawasaki 3S, located at Public Plaza, Guanzon Street, Kabangkalan City. And Do EXAM Incorporated Yamaha Binalbagan. Do EXAM Incorporated, your trusted appliance and motorcycle dealer.
1: Sa mga sandaling mahirap, lalo na sa pagkawala ng isang mahal sa buhay, hindi kailangang harapin ng mag-isa. Kailangan mo ng isang serbisyong tunay na maaasahan. Dito, sa Sabino Funeral Services Binalbagan, handa kaming magbigay ng kumpletong serbisyo at abot-kayang packages. Kasama rito ang mga libreng handog tulad ng tarpaulin, funeral flowers, printed family names, vigil candles, picture frames, complete set burial clothing, at maging complimentary drinks para sa inyong mga bisita. Lahat ito para mabigyan ng karangalan at respeto ang huling sandali ng inyong mahal sa buhay. Bukas kami 24/7. Bisitahin kami sa National Highway, Punok Mahogany, Barangay San Chodoro, Binalbagan, Negros Occidental. Maaari kaming tawagan sa 0912-089-7561 o kaya sa 0909-359-8898. May branch din kami sa La Carlota City. I-contact lamang si Jeffrey Dizon sa 0975-074-8450 at sa Hinigaran kay Tres Dizon sa 0994-039-5735. I-message kami sa aming Facebook page, Sabino Funeral Services Binalbagan. Sabino Funeral Services, serbisyong may malasakit, kagapay sa huling paglalakbay.

nagapangita bala kamo sa nga pinakamanubo nga balayran sa transaksyon na para sa GCash kag Maya Cash In and Cash Out, yari na ang PM Bills Payment Center. Ang PM Bills Payment Center ang pinakamanubo nga transaction fee sa GCash kag Maya. Nag-offer man kami sang bills payment pareho sang home credit, SSS contribution, internet services pareho sang PLDT kag Globe kag Loseco Bills Payment. Kinahanglan sang load, mayara kami sang mobile load para sa tanan nga network. Dugang pa, bisitahin man ang Joma Space Rental para sa barato, kumbinyente nga mga espasyo para sa imo negosyo o kung na personal na kinahanglanon. One-stop convenience, unbeatable prices, and flexible rental options. Yara lang na sa PM Bills Payment Center and Joma Space Rental. Bisitahin kami sa Ben Matalugtog Building, Carmen Street, Barangay San Pedro, Banwasang, Binalbagan. PM Bills Payment Center and Joma Space Rental.

0: XM Incorporated with branches at Villa Santa Maria Subdivision, Barangay Santo Rosario, Binalbagan, Rizal Lagtapon Street, Barangay 4, Hinigaran, Melsam Building, Guanzon Street, Barangay 3, Kabangkalan City. Do XM Incorporated Honda 3S, Yamaha 3S, Kawasaki 3S, located at Public Plaza, Guanzon Street, Kabangkalan City, and Do XM Incorporated Yamaha Binalbagan. Do XM Incorporated, your trusted appliance and motorcycle dealer.
1: Terra Nova Computers, nagabaligya sang barato kag di kalidad nga desktop computers, computer accessories, laptop, CCTV, Visionet, biometrics equipment, fiber optic kag long range wireless transmission system kag mga office supplies. Terra Nova Computers, may eksperto nga maintenance kag installation team para sa inyo CCTV, IT system kag computer networking services. Terra Nova Computers, ground floor, Cineplex Building, Araneta Street, Bacolod City. Upon magtawag sa 0999-817-4815 o 435-7227. Upon magbisita sa Terra Nova Computers FB page. Terra Nova Computers, presyo barato, servisyo nga di kalidad, kagarantisado.
2: Ang atong proteksyon nga malikayan ang mga nagkalainlaing balatian, ang nasulayan og masaligan para sa ikaayo sa atong panglawas. Alkasi. Alkaline na vitamin C. Sa mga nagluya ang lawas, walay kondisyon, gaanto sa sakit nga arthritis. Sa mga adunay skin allergies, hilanat, ubo, ug asma, makatabang nga mabatukan ang stress ug fatigue, ug malikayan ang pag-atake sa kasing-kasing. Pampalig-on sa atong immune system. Power Booster. Alkasi. Para always healthy, mag-Alkasi. Mapalit sa tanang mga butika.
3: You're tuning in at Binalbagan's Best.
4: Binalbagan's Best.
3: Radio John 98.5.
5: Our songs has in good sounds. Downloaded from iTunes Canada.
4: Here at Radio John.
5: We have the greatest.
4: Here at Radio John.
5: We have the coolest.
4: Here at Radio John.
5: We got a lot, cause we give you more.
6: We play all your favorites. 98.5 Radio John.
7: Sa puso ng Binalbagan.
8: Ay, ito na!
7: Isa lang ang tunay na una.
9: Yun ang sinasabi ko sa'yo eh.
7: Radio John, 98.5 FM. Pioneer, number one. Walang kapantay sa tugstugan, chismis at tawanan.
10: Okay, sa 98.5 Radio John.
11: 98.5 Radio John.
8: 98.5 Radio John. I'm a sweet mommy of Binalbagan.
7: Loud and proud sa Negros Occidental. Kami ang boses ng masa. Radio John, 98.5. Gwapo taya, palukpa.

0: Stay tuned lang mga bes. Magbabalik ang inyong paboritong tambayan dito sa ating Radio John.
1: Nagapangita pala kamo sa nga pinakamanubo nga balayan sa transaksyon para sa GCash kag Maya Cash In and Cash Out? Yari na ang BM Bills Payment Center. Ang BM Bills Payment Center ang pinakamanubo nga transaction fee sa GCash kag Maya. Nag-offer man kami sang bills payment pareho sang home credit, SSS contribution, internet services pareho sang PLDT kag Globe kag Loseco bills payment. Kinahanglan sang load, mayara kami sang mobile load para sa tanan nga network. Dugang pa, bisitahin man ang Joma Space Rental para sa barato, kumbinyente nga mga espasyo para sa imo negosyo o kung na personal na kinahanglanon. One-stop convenience, unbeatable prices, and flexible rental options. Yarat lang na sa BM Bills Payment Center and Joma Space Rental. Bisitahin kami sa Ben Matalugtog Building, Carmen Street, Barangay San Pedro, Banwasang, Binalbagan. BM Bills Payment Center and Joma Space Rental.
2: Yeah, Binalbagan check.

0: Do Exam Incorporated with branches at Villa Santa Maria Subdivision, Barangay Santo Rosario, Binalbagan, Rizal Lagtapon Street, Barangay 4, Hinigaran, Melsam Building, Guanzon Street, Barangay 3, Kabangkalan City. Do Exam Incorporated Honda 3S, Yamaha 3S, Kawasaki 3S, located at Public Plaza, Guanzon Street, Kabangkalan City, and Do Exam Incorporated Yamaha Binalbagan. Do Exam Incorporated, your trusted appliance and motorcycle dealer.
1: Sa mga sandaling mahirap, lalo na sa pagkawala ng isang mahal sa buhay, hindi kailangang harapin ng mag-isa. Kailangan mo ng isang serbisyong tunay na maaasahan. Dito, sa Sabino Funeral Services Binalbagan, handa kaming magbigay ng kompletong serbisyo at abot-kayang packages. Kasama rito ang mga libreng handog tulad ng tarpaulin, funeral flowers, printed family names, vigil candles, picture frames, complete set burial clothing at maging complimentary drinks para sa inyong mga bisita. Lahat ito para mabigyan ng karangalan at respeto ang huling sandali ng inyong mahal sa buhay. Bukas kami 24/7. Bisitain kami sa National Highway, Punok Mahogany, Barangay San Chodoro, Binalbagan, Negros Occidental. Maaari kaming tawagan sa 0912-089-7561 o kaya sa 0909-359-8898. May branch din kami sa La Carlota City. I-contact lamang si Jeffrey Dison sa 0975-074-8450 at sa Hinigaran kay Tres Dison sa 0994-039-5735. I-message kami sa aming Facebook page, Sabino Funeral Services Binalbagan. Sabino Funeral Services. Serbisyong may malasakit, kagapay sa huling paglalakbay.

0: Kaping kape. Ang Dragon Fruit Herbal Coffee Mix with insulin, himo sa dusi ka natural ng ingredients. Dragon Fruit, Guyabano, Mangosteen, Ginseng, Stevia, Insulin, Turmeric, Moringa, kagimpahamot pa ang aroma, gikan sa Robusta, kag Arabica Coffee Beans. Kagimbutangan sang non-dairy creamer para mabatsagan mo gid ang tunay nga sabor sa kape. Dragon Fruit Herbal Coffee Mix with insulin. Coffee na, healthy pa. FDA approved. Gani safe imnon. Available sa mga drugstores malapit sa inyo lugar.
1: Hindi lang kami napapakinggan sa buong Binalbagan, sa buong Negros Occidental, kundi buong Pilipinas, buong world.

0: Ito ang inyong official Tambayan Station. Tubambay na! 98.5 Radio John.
1: Kung kulang ka og saktong suporta, it could just be a matter of time na magluya ang imong lawas. And what's even more alarming is ang development sa lain-lain ng mga balatian. Time is gold, so don't waste any more time. Labani ang ipang-antos nimo nga mga balatian with Dragon Fruit Gold. Kargadog mga sangkap nga kailangan sa atong kalawasan para abtik kanunay ug ang paminaw hapsay. Busa ayaw sayangi ang oras. Bangon and take Dragon Fruit Gold. 12-in-1 capsule, 700 milligrams kada adlaw. Ug ato mga ang ugma nga way kahadlok. Fuel your day with Dragon Fruit Gold. Available in all drugstores and pharmacies in Visayas and Mindanao.
2: Dragon Fruit Plus 650 mg.
3: Naro adasa ang edad 84. Ang akong ginagamit Dragon Fruit Capsule. Kaluwas Ginoo, maayo. Ako okay. Paminaw sa akong pamati, akong paminaw sa pamati sa akong lawas. Gan-gan jud dula jud kayo. Ang akong ikawag ninyong mga pareho na akong senior citizens. No? Ang akong gigamit. Mm. Oh, Dragon Fruit.
2: Kamusa? Pag-Dragon Fruit Plus Herbal Capsule 650 mg na. Mapalit sa mga butika o farmasya sa inyong mga lugar.
4: This is Radio John 98.5 FM. Ang gilapamatian sang mga pinalbaganon. Mapasimbahan. Opisina, eskwelahan, tindahan, kag kabalayan. Isa lang ang ginapamatian. Radio John 98.5.
5: Gapo taya!
4: Wapo taya!
6: Hiling mo ba ang ganitong klaseng sound?
7: Coming from Bounty Land!
6: Speak up so they can hear you. Or sadyang hiling mo lang talaga ang sumayaw.

kapag itabla ka mo sa nga pinakamanubo nga balayran sa transaksyon na para sa GCash kag Maya Cash In and Cash Out, yari na ang BM Bills Payment Center. Ang BM Bills Payment Center ang pinakamanubo nga transaction fee sa GCash kag Maya. Nag-offer man kami sang bills payment pareho sang home credit, SSS contribution, internet services pareho sang PLDT kag Globe, kag Loseco Bills Payment. Kinahanglan sang load, mayara kami sang mobile load para sa tanan nga network. Dugang pa, bisitahin man ang Joma Space Rental para sa barato, kumbinyente nga mga espasyo para sa imo negosyo o kung na personal na kinahanglanon. One-stop convenience, unbeatable prices, and flexible rental options. Yara lang na sa BM Bills Payment Center and Joma Space Rental. Bisitahin kami sa Ben Matalugtog Building, Carmen Street, Barangay San Pedro, Banwasang, Binalbagan. BM Bills Payment Center and Joma Space Rental.

0: And Do Exam Incorporated, Yamaha Binalbagan. Do Exam Incorporated, your trusted appliance and motorcycle dealer.
1: Terra Nova Computers, nagabaligya sang barato kag di kalidad nga desktop computers, computer accessories, laptop, CCTV, PisoNet, biometrics equipment, fiber optic kag long range wireless transmission system kag mga office supplies. Terra Nova Computers, may eksperto nga maintenance kag installation team para sa inyo CCTV, IT system kag computer networking services. Terra Nova Computers, ground floor, Cineplex Building, Araneta Street, Bacolod City. Ukon magtawag sa 0999-817-4815 o 435-7227. Ukon magbisita sa Terra Nova Computers FB page. Terra Nova Computers, presyo barato, servisyo nga di kalidad, kagarantisado.
2: Mga pena ta!
3: Tessie Katan Griffith, Upper Mutong 66.
4: Ang ininom
3: na ako, Permi, ang coffee lang.
4: Yes.
3: Oo. Mm-hmm. Kasi katong mga na coffee sa una, nagpalpitate man ako. Mm-hmm. Nag-change ako kaning dragon fruit.
4: Yes.
3: Naka 3 to 4 times a day ako okay. Nag-coffee. Walang palpitate effect. Coffee o, tinood yun. Karon kung gusto nyong uminom kape, kana na lang dragon fruit
4: herbal coffee mix.
3: Herbal coffee mix. Mm. Kasi dili ka magpalpitate.
4: Yes, oo. Tama.
2: Mga pena ta!
5: Ang dragon fruit herbal coffee mix, mapalit na sa tanang mga butika o parmasya sa inyong mga lugar.
6: Much more music. 98.5 Radio Time.

0: Stay tuned lang mga bes. Magbabalik ang inyong paboritong tambayan dito sa ating Radio John.
1: Nagapangitabla ka mo sa nga pinakamanubo nga palayran sa transaksyon na para sa GCash, Kagmaya, Cash In and Cash Out, yari na ang PM Bills Payment Center. Ang PM Bills Payment Center ang pinakamanubo nga transaction fee sa GCash, Kagmaya. Nag-offer man kami sa bills payment pareho sa home credit, SSS contribution, internet services pareho sa PLDT, Kaglobe, Kagloseco bills payment. Kinahanglan sa load, mayara kami sa mobile load para sa tanan nga network. Dugang pa, bisitahin man ang Joma Space Rental para sa barato, kumbinyente nga mga espasyo para sa imo negosyo o kung na personal na kinahanglanon. One-stop convenience, unbeatable prices, and flexible rental options. Yara lang na sa PM Bills Payment Center and Joma Space Rental. Bisitahin kami sa Ben Matalugtog Building, Carmen Street, Barangay San Pedro, Banwasang, Binalbagan. PM Bills Payment Center and Joma Space Rental.
2: Yeah, binalbag

0: EXAM Incorporated with branches at Villa Santa Maria Subdivision, Barangay Santo Rosario, Binalbagan, Rizal Lagtapon Street, Barangay 4, Hinigaran, Melsam Building, Guanzon Street, Barangay 3, Kabangkalan City. Do EXAM Incorporated Honda 3S, Yamaha 3S, Kawasaki 3S, located at Public Plaza, Guanzon Street, Kabangkalan City, and Do EXAM Incorporated Yamaha Binalbagan. Do EXAM Incorporated, your trusted appliance and motorcycle dealer.
1: Sa mga sandaling mahirap, lalo na sa pagkawala ng isang mahal sa buhay, hindi kailangang harapin ng mag-isa. Kailangan mo ng isang serbisyong tunay na maaasahan. Dito, sa Sabino Funeral Services Binalbagan, handa kaming magbigay ng kumpletong serbisyo at abot-kayang packages. Kasama rito ang mga libreng handog tulad ng tarpaulin, funeral flowers, printed family names, vigil candles, picture frames, complete set burial clothing at maging complimentary drinks para sa inyong mga bisita. Lahat ito para mabigyan ng karangalan at respeto ang huling sandali ng inyong mahal sa buhay. Bukas kami 24/7. Bisitain kami sa National Highway, Purok Mahogany, Barangay San Chodoro, Binalbagan, Negros Occidental. Maaari kaming tawagan sa 0912-089-7561 o kaya sa 0909-359-8898. May branch din kami sa La Carlota City. I-contact lamang si Jeffrey Dizon sa 0975-074-8450 at sa Hinigaran kay Tres Dizon sa 0994-039-5735. I-message kami sa aming Facebook page, Sabino Funeral Services Binalbagan. Sabino Funeral Services, serbisyong may malasakit, kagapay sa huling paglalakbay.

0: Kasi. Aniya na mga igala ang nasulayan o masaligan. Alkasi. Alkasi. Sa mga nag-antos sa mga nagkalinlaing balatian, sa mga gipangkapoy o luyang lawas, sa adunay arthritis, ubo, hilanat, may diferensya ang lagos. Adunay asma o anemia, tumar o alkasi. Alkasi.
1: Alkaline na vitamin C.
0: Makatabang sa pag-maintain sa kahimsog sa atong pamanit o kabukugan. Malikayan ang pag-atake sa kasing-kasing. Ligunon ang atong immune system.
1: Power Booster.
0: Alkasi. Para always healthy, mag-alkasi.
1: Alkaline na vitamin C.
0: Mapalit sa tanang mga butika.
1: Alkasi.

0: fireman.
1: Stay tuned lang mga bes, magbabalik ang inyong paboritong tambayan dito sa ating Radio John.
2: Nagapangitablakamo sa nga pinakamanubo nga balayran sa transaksyon na para sa GCash kag Maya Cash In and Cash Out, yari na ang BM Bills Payment Center. Ang BM Bills Payment Center ang pinakamanubo nga transaction fee sa GCash kag Maya. Nag-offer man kami sang bills payment pareho sang home credit SSS contribution, internet services pareho sang PLDT kag Globe kag Loseco bills payment. Kinahanglan sang load, mayara kami sang mobile load para sa tanan nga network. Dugang pa, bisitahin man ang Yoma Space Rental para sa barato, kumbinyente nga mga espasyo para sa imo negosyo o kuna personal na kinahanglanon. One-stop convenience, unbeatable prices, and flexible rental options. Yara lang na sa BM Bills Payment Center and Yoma Space Rental. Bisitahin kami sa Ben Matalugtog Building, Carmen Street, Barangay San Pedro, Banwasang, Binalbagan. BM Bills Payment Center and Yoma Space Rental.

0: EXAM Incorporated with branches at Villa Santa Maria Subdivision, Barangay Santo Rosario, Binalbagan, Rizal Lagtapon Street, Barangay 4, Hinigaran, Melsam Building, Guanzon Street, Barangay 3, Kabangkalan City. Do EXAM Incorporated Honda 3S, Yamaha 3S, Kawasaki 3S, located at Public Plaza, Guanzon Street, Kabangkalan City. And Do EXAM Incorporated Yamaha Binalbagan. Do EXAM Incorporated, your trusted appliance and motorcycle dealer.
1: Terra Nova Computers, nagabaligya sang barato kag di kalidad nga desktop computers, computer accessories, laptop, CCTV, PisoNet, biometrics equipment, fiber optic kag long range wireless transmission system kag mga office supplies. Terra Nova Computers, may eksperto nga maintenance kag installation team para sa inyo CCTV, IT system kag computer networking services. Terra Nova Computers, ground floor, Cineplex Building, Araneta Street, Bacolod City. O kung magtawag sa 0999-817-4815 o 435-7227. O kung magbisita sa Terra Nova Computers FB page. Terra Nova Computers, presyo barato, servisyo nga di kalidad, kagarantisado.
2: Alkasi! Alkasi! Ani ana ang nasulayan og masaligan. Alkasi, Alkasi. Sa mga nag-antos og lain-laing balatian, sa mga gipangkapoy og luya ang lawas, ubo, hilanat, may diferensya ang lagos. Adunay asma og anemia. Tumar og Alkasi, Alkasi. Alkaline with vitamin C, makatabang sa kahimsog sa atong pamanit og kabukugan. Malikayan ang atake sa kasing-kasing. Power immune system booster pa gyud. Alkasi, para always healthy. Mag-Alkasi, alkaline with vitamin C. Alkasi, Alkasi, mapalit sa tanang mga butika.
3: Serving the world, every nation, we play the hits. 98.5 Radio Dawn.
4: Let's dance.

nagapangita bala kamo sa nga pinakamanubo nga balayan sa transaksyon na para sa GCash kag Maya Cash In and Cash Out, yari na ang BM Bills Payment Center. Ang BM Bills Payment Center ang pinakamanubo nga transaction fee sa GCash kag Maya. Nag-offer man kami sang bills payment pareho sang home credit, SSS contribution, internet services pareho sang PLDT kag Globe kag Loseco Bills Payment. Kinahanglan sang load, mayara kami sang mobile load para sa tanan nga network. Dugang pa, bisitahi man ang Joma Space Rental para sa barato, kumbinyente nga mga espasyo para sa imo negosyo o kung na personal na kinahanglanon. One-stop convenience, unbeatable prices, and flexible rental options. Yara lang na sa BM Bills Payment Center and Joma Space Rental. Bisitahi kami sa Ben Matalugtog Building, Carmen Street, Barangay San Pedro, Banwasang, Binalbagan. BM Bills Payment Center and Joma Space Rental.

0: XM Incorporated with branches at Villa Santa Maria Subdivision, Barangay Santo Rosario, Binalbagan, Rizal Lagtapon Street, Barangay 4, Hinigaran, Melsam Building, Guanzon Street, Barangay 3, Kabangkalan City. Do XM Incorporated Honda 3S, Yamaha 3S, Kawasaki 3S, located at Public Plaza, Guanzon Street, Kabangkalan City, and Do XM Incorporated Yamaha Binalbagan. Do XM Incorporated, your trusted appliance and motorcycle dealer.
1: Sa mga sandaling mahirap, lalo na sa pagkawala ng isang mahal sa buhay, hindi kailangang harapin ng mag-isa. Kailangan mo ng isang serbisyong tunay na maaasahan. Dito sa Sabino Funeral Services Binalbagan, handa kaming magbigay ng kompletong serbisyo at abot-kayang packages. Kasama rito ang mga libreng handog tulad ng tarpaulin, funeral flowers, printed family names, vigil candles, picture frames, complete set burial clothing at maging complimentary drinks para sa inyong mga bisita. Lahat ito para mabigyan ng karangalan at respeto ang huling sandali ng inyong mahal sa buhay. Bukas kami 24/7. Bisitain kami sa National Highway, Purok Mahogany, Barangay San Teodoro, Binalbagan, Negros Occidental. Maaari kaming tawagan sa 0912-089-7561 o kaya sa 0909-359-8898. May branch din kami sa La Carlota City. I-contact lamang si Jeffrey Dison sa 0975-074-8450 at sa Hinigaran kay Tres Dison sa 0994-039-5735. I-message kami sa aming Facebook page, Sabino Funeral Services Binalbagan. Sabino Funeral Services, serbisyong may malasakit, kagapay sa huling paglalakbay.

0: Dragon Fruit Gold! Kipak Husgan! Dragon Fruit Gold! Ubay-ubay ang mga sagol gikan sa natural na mga sangkap na mugna ang Dragon Fruit Gold 12-in-1 capsule. Dragon Fruit Extract Powder, Ashwagandha, Barley, Malunggay, Insulin, Mangosteen, Turmeric, Goto Cola, Garlic, Beetroot Extract Powder, Gabon Extract Powder. Dragon Fruit Gold! Makatabang sa may daghang balatian. Dragon Fruit Gold! Dili lalim kung aduna kay gihambin nga mga balatian. Ayaw pagpasagad para malikayan ang mga classic asing sakit para insakto ang imong proteksyon. Pagtumar kanunay sa Dragon Fruit Gold! Dragon Fruit Gold! Pure energy.
1: Hindi lang kami napapakinggan sa buong Binalbagan, sa buong Negros Occidental, kundi buong Pilipinas, buong world! Puso-puso kaming nagpapa-thank you sa walang sawang pagtangkilik nyo sa Radio John. Dahil John, mas bibigyan pa namin kayo ng maabuluhang entertainment. Tugtugin makapagpapa-indata, makapagpapa-good vibes, at taas kamay na enjoyment na siguradong kakaliwan ng buong bayan. I wanna get down. O, saan ka pa? Dito ka na sa istasyon na mas pinakikinggan sa radyo. From Binalbagan, Negros Occidental, this is Radio John 98.5. Guwapo taya, palukpa!
2: This is Radio John, broadcasting at 98.5 MHz. Radio John is a community and remote radio station with main studio in Canada, operated by Mr. Frederick Fernandez, also known as DJ John.
3: Serving you with the hottest music in town, with your favorite DJ. This is 98.5 Radio John. Guwapo taya, palukpa!
4: Time check. It is now 1 o'clock, brought to you by Radio John 98.5.
5: Afternoon Love Songs.

Halina't balikan at sariwain ang mga kantang nagpatibok at nagpaibig sa atin. Afternoon Love Songs, featuring the hits of the OPM. Alauna hanggang alas 3 ng hapon, dito sa Radio John 98.5. Afternoon Love Songs.

0: Ito ang inyong official Tambayan Station. Tumambay na! 98.5 Radio John.
1: Gidalit ka na to sa Dragon Fruit Plus Food Supplement.
2: Ang pagpagkabana sa maayong pagluwas.
3: O garoon ang inyong mga alagad sa kahanginan, Dr. Alan Autida o Dragon Mel Galios.
4: Welcome o kumusta mga suking tig Paminaw.
5: Welcome Visayas ug Mindanao.
4: Ubanin na pud mi ninyo mga ka Dragon Fruit sa 5 ka minuto sa ato ang programa, ang pagpakabana sa maayong panglawas. Ako ihatag na sa imong higayon, Doc.
6: Yes, welcome. Welcome sa mga suking tig Paminaw sa ato ang ato manahon, ang pagpakabana sa maayong panglawas. Welcome ug maayong adlaw sa mga listeners ato, mga suking nagasunod sa atong programa sa nagdang mga suking tibyanan. May adlaw usab diha ka Dragon Mel, may adlaw usab nanay, tatay, lolo ug lola. Palo nagplastada sa mga sa ato ang programa. Ang pagpakabana sundan ninyo ug unsa man ang pinakamaayo nga mga vitamina nga atong maaplikar sa ato ang kalawasan. Kung asa ta nakulang mga suking tig Paminaw, natong kulangan ba ta sa may vitamin B3, kaon og brown rice nga higala, sunflower seeds, whole wheat and product grains, vegetable mga suking tig Paminaw. Pwede mo mukaon sa mga prutas adlaw-adlaw, pwede pod mo mukaon og gulay sa matag tingkaon. Kana siya ang pinakanindot kayo unsa may pangsyon aron mo maintainar ang ato ang kalig-on mga suking tig Paminaw. Lagi no labi na gyud sa gastrointestinal tract sa circulation higala ang pinakanindot. Labi na gyud sa ato usab nga nervous system, skin and mo increase higala usab sa ato ang blood flow, sa ato usab nga pamanit o good cold feet and hands mga higala. Kung naaman mo ni ana ang mga problema unsa may inyong mamatikdan, hala importante higala mga sokin tig Paminaw nga dili ta mawad ani ining gitawag og vitamin B3, ha? Ang importante may energy nga production higala og labaw sa tanan. Dako og tabang usab sa ato ang lawas ang pag-produce mga higala og daghang mga hormones, no, og dako usab mga suking tig Paminaw o Dragon Mel og tabang sa pag-regulate, no, sa ato ang blood sugar og sa pag-lower usab sa ato ang cholesterol higala. Mga kana higala ka Dragon Mel, ang pinaka-importante nga masayran sa ato mga kaigsunan sa ato usab nga mga kahigalaan suking tig Paminaw. Alanay tatay og lolo lola, palunag plastada gid mo aron nga kitantanan makabaton gyud ta ni ini. Unsa may mga sintomas sigala pag nakulangan ta sa vitamin B3, naa ang pagka-irritable, naa ang pagka-nervousness, naa usab ang pagka-diarrhea, insomnia nga di na katulog si nanay ug si tatay, ha. Og dili daling matunawan sa inyo gipangkaon, na di ba? Matag ating kaon mga higala mga sakit tingmao na si mamatikdan sa mga sintomas kung ikaw nakulangan sa vitamin B3, ha. Mao na higala sa mga gipangkaon or unsa may inyong gipangkaon mga labi na gyud ko mahiligon pod ka sa mga hard to digest, ha, di ba? Adi na pud mo digest mga sokin tig Paminaw. Problema na, ha, mao ko na usab nga di na pud usab makatulog si nanay. Ana higala ang katapat, no, nga vitamin B complex mga higala og vitamin C naa na tanan sa ato ang produkto higala, ha, ang Triok nga classes capsule, ang Dragon Fruit Gold og ang Dragon Fruit Herbal capsule og ang ato usab nga vitamin C nga naghambin og alkaline. Mao ka na higala ang pinakanindot kayo, take mo buntag og hapon higala, human og kaon higala mga sokin tig Paminaw, mga isa ka oras usab mo mutumar o mo inom sa ato ang produkto. Tulo ka klases buntag, tulo ka klases hapon. Mao ka na ang pinakanindot kayo, good for 7 days. Obserbahin ninyo kung sa inyo na matikdan o naaba ang kaayuhan. Kana higala, ang ato nga produkto dili ka angay kabalakan o dili angay kahadlukan. Nga naman, halal kini siya mga sokin tig kusuno sa mga eksperto ang pagtuon. FDA approved kini, sulay na sa pag-inom pagtumar nga mga kapsula. O kini, garantisado, sigurado, epektibo o barato nga mapalit ninyo sa nagkadayang butika at pharmacy din usab sa may Negros Oriental. Mapalit usab ninyo sa may St. Teresa Pharmacy ang kompleto na itong produkto. Di usab sa may Tanhay City, mapalit usab sa may St. Teresa Pharmacy, Manhoyon o Bindoy. Na usab nga itong mga produkto din. O sa tanan-tanan mga butika, Bisayas o Mindanao, mapalit ninyo ang pinaka-epektibo nga produkto nga mga Dragon Fruit Gold, Dragon Fruit Plus Herbal Capsule o ang Alka-CD Alkaline nga bis vitamin C. Akong itunol ang higayon kay ka-Dragon Mel.
4: Yes mga ka-Dragon Fruit, stay strong and healthy with Dragon Fruit Herbal Capsule and Dragon Fruit Gold, made from real dragon fruit, rich in vitamins and antioxidants to boost your energy, protect your body and keep your skin glowing. Pabilin nga ligon og himsog matag-adlaw, natural, safe and effective. Mag Dragon Fruit Herbal Capsule na matag-adlaw, mapalit na sa tanang butika duol sa inyohang mga lugar, Visayas ug Mindanao. Sa Dragon Fruit Herbal Capsule, live bright, live strong.
3: mga kasuligan mugna o kasayuran sa maayong panglawas. Dagang salamat sa inyong pagpaminaw o hangtod sa sunod nga higayon.
7: Mga penata! Aniya na ang kape na makaayos sa lawas!
8: Ako si Nora Suniga, 64. Bawang Pandan Habitat 4. Ang akong nagamit talagang kape o kaning kapsul. Ang ako diyang namatikdan sa kape, mo painit ko sa Changi.
9: Yes.
8: Dayong dragon fruit ako ang ginainom. Mm-hmm. Niya, dayong pagkatuntod anak mo, kuan ang akong singot ba?
9: Yes.
8: Maayo ko di ay ni siya. Kaya paningtun mo ko. Kinanglan yun nga, mutilaw mo sa dragon fruit nga kape. Mm-hmm. Kaya maayo ko na siya. Abdi ko na inyong lawas.
9: Salamat kayo.
8: Tinood yun na.
7: Mga penata! Ang Dragon Fruit Herbal Coffee Mix mapalit na sa tanang mga butika o farmasya sa inyong mga lugar.
10: You're tuning in at Binalbagan's Best.
11: Binalbagan's Best.
10: Radio John 98.5. Our songs has some good sounds. Downloaded from iTunes Canada.
11: iTunes Canada.
10: Here at Radio John. We have the greatest.
11: Here at Radio John.
10: We have the coolest.
11: Here at Radio John.
10: We got a lot because we give you more.
12: This is Radio John 98.5 FM, ang ginapamatian sang mga pinalbaganon, mapasimbahan, opisina, eskwelahan, tindahan, kag kabalayan. Isa lang ang ginapamatian. Radio John 98.5.
13: Gapo taya!
12: Wapo taya!

kapag itablaka mo sa nga pinakamanubo nga palayran sa transaksyon na para sa GCash kag Maya Cash In and Cash Out, yari na ang BM Bills Payment Center. Ang BM Bills Payment Center ang pinakamanubo nga transaction fee sa GCash kag Maya. Nag-offer man kami sang bills payment pareho sang home credit, SSS contribution, internet services pareho sang PLDT kag Globe kag Loseco Bills Payment. Kinahanglan sang load, mayara kami sang mobile load para sa tanan nga network. Dugang pa, bisitahi man ang Joma Space Rental para sa barato, kumbinyente nga mga espasyo para sa imo negosyo o kung na personal na kinahanglanon. One-stop convenience, unbeatable prices, and flexible rental options. Yara lang na sa BM Bills Payment Center and Joma Space Rental. Bisitahi kami sa Ben Matalugtog Building, Carmen Street, Barangay San Pedro, Banwasang, Binalbagan. BM Bills Payment Center and Joma Space Rental.

0: DoExam Incorporated with branches at Villa Santa Maria Subdivision, Barangay Santo Rosario, Binalbagan, Rizal Lagtapon Street, Barangay 4, Hinigaran, Melsam Building, Guanzon Street, Barangay 3, Kabangkalan City. DoExam Incorporated, Honda 3S, Yamaha 3S, Kawasaki 3S, located at Public Plaza, Guanzon Street, Kabangkalan City, and DoExam Incorporated, Yamaha, Binalbagan. DoExam Incorporated, your trusted appliance and motorcycle dealer.
1: Terra Nova Computers, nagabaligya sang barato kag di kalidad nga desktop computers, computer accessories, laptop, CCTV, PisoNet, biometrics equipment, fiber optic kag long range wireless transmission system kag mga office supplies. Terra Nova Computers, may eksperto nga maintenance kag installation team para sa inyong CCTV, IT system kag computer networking services. Terra Nova Computers, ground floor, Cineplex Building, Araneta Street, Bacolod City. O kung magtawag sa 0999-817-4815 o 435-7227. O kung magbisita sa Terra Nova Computers if debates. Terra Nova Computers, presyo barato, servisyo nga di kalidad, kagarantisado.
2: Mga penata!
3: Tessie Katan Griffith, Upper Mutong 66. Ininom na ako, Permi, ang coffee lang.
4: Yes.
3: Oo. Mm-hmm. Kasi katong mga na coffee sa una, nagpalpitate man ako. Mm-hmm. Nag-change ako kaning dragon fruit.
4: Yes.
3: Naka 3 to 4 times a day ako nag-coffee. Walang palpitate effect. Coffee o, tinood yun. Karon kung gusto niyong ano, uminom kape, kana na lang dragon fruit
4: herbal coffee mix.
3: Herbal coffee mix. Mm. Kasi dili ka magpalpitate.
4: Yes, oo. Tama.
2: Mga penata!
5: Ang Dragon Fruit Herbal Coffee Mix, mapalit na sa tanang mga butika o parmasya sa inyong mga lugar.

0: Stay tuned lang mga bes. Magbabalik ang inyong paboritong tambayan dito sa ating Radio John.
1: Nagapangitabla ka mo sa nga pinakamanubo nga balayran sa transaksyon na para sa GCash, Kagmaya, Cash In and Cash Out, yari na ang PM Bills Payment Center. Ang PM Bills Payment Center ang pinakamanubo nga transaction fee sa GCash, Kagmaya. Nag-offer man kami sang bills payment pareho sang home credit, SSS contribution, internet services pareho sang PLDT, Kaglobe, Kagloseco bills payment. Kinahanglan sang load, mayara kami sang mobile load para sa tanan nga network. Dugang pa, bisitahin man ang Joma Space Rental para sa barato, kumbinyente nga mga espasyo para sa imo negosyo o kung ang personal na kinahanglanon. One-stop convenience, unbeatable prices, and flexible rental options. Yara lang na sa PM Bills Payment Center and Joma Space Rental. Bisitahin kami sa Ben Matalugtog Building, Carmen Street, Barangay San Pedro, Banwasang, Binalbagan. PM Bills Payment Center and Joma Space Rental.
2: Yeah, binalba

0: EXAM Incorporated with branches at Villa Santa Maria Subdivision, Barangay Santo Rosario, Binalbagan, Rizal Lagtapon Street, Barangay 4, Hinigaran, Melsam Building, Guanzon Street, Barangay 3, Kabangkalan City. Do EXAM Incorporated Honda 3S, Yamaha 3S, Kawasaki 3S, located at Public Plaza, Guanzon Street, Kabangkalan City, and Do EXAM Incorporated Yamaha Binalbagan. Do EXAM Incorporated, your trusted appliance and motorcycle dealer.
1: Sa mga sandaling mahirap, lalo na sa pagkawala ng isang mahal sa buhay, hindi kailangang harapin ng mag-isa. Kailangan mo ng isang serbisyong tunay na maaasahan. Dito, sa Sabino Funeral Services Binalbagan, handa kaming magbigay ng kompletong serbisyo at abot-kayang packages. Kasama rito ang mga libreng handog tulad ng tarpaulin, funeral flowers, printed family names, vigil candles, picture frames, complete set burial clothing, at maging complimentary drinks para sa inyong mga bisita. Lahat ito para mabigyan ng karangalan at respeto ang huling sandali ng inyong mahal sa buhay. Bukas kami 24/7. Bisitain kami sa National Highway, Punok Mahogany, Barangay San Chodoro, Binalbagan, Negros Occidental. Maaari kaming tawagan sa 0912-089-7561 o kaya sa 0909-359-8898. May branch din kami sa La Carlota City. I-contact lamang si Jeff Edison sa 0975-074-8450 at sa Hinigaran kay Tres Dison sa 0994-039-5735. I-message kami sa aming Facebook page, Sabino Funeral Services Binalbagan. Sabino Funeral Services. Serbisyong may malasakit, kagapay sa huling paglalakbay.

Kahayag sa panit imong gipangita, daghan na kang gisulayan apan wa paghihapon imo ni nakuha. Sulayi ang pinakabag-o, K-Skin Glow, para sa hamis kutis artista. Ang K-Skin Glow usa ka power whitening dragon soap. Aduna kini dragon fruit extract, kojic, gluta, collagen ug uban pang mga ingredients para ma-achieve ang glow nga gusto nimo. Dermatologist tested na usab kini. Perfect para sa imong nawong ug lawas. Glow with K-Skin Glow Power Whitening Dragon Soap. Sa Skin Glow, hamis, kutis artista. Ang K-Skin Glow Power Whitening Dragon Soap mapalit sa mga butika sa inyong lugar. All around the world, we play the hits. 98.5 Radio Done.

0: Stay tuned lang mga bes. Magbabalik ang inyong paboritong tambayan dito sa ating Radio John.
1: Nagapangitabla ka mo sa nga pinakamanubo nga balayran sa transaksyon para sa GCash, Kagmaya, Cash In and Cash Out? Yari na ang BM Bills Payment Center. Ang BM Bills Payment Center ang pinakamanubo nga transaction fee sa GCash, Kagmaya. Nag-offer man kami sa bills payment pareho sa home credit, SSS contribution, internet services pareho sa PLDT, Kaglobe, Kagloseco bills payment. Kinahanglan sa load, mayara kami sa mobile load para sa tanan nga network. Dugang pa, bisitahin man ang Joma Space Rental para sa barato, kumbinyente nga mga espasyo para sa imo negosyo o kung na personal na kinahanglanon. One-stop convenience, unbeatable prices, and flexible rental options. Yara lang na sa BM Bills Payment Center and Joma Space Rental. Bisitahin kami sa Ben Matalugtog Building, Carmen Street, Barangay San Pedro, Banwasang, Binalbagan. BM Bills Payment Center and Joma Space Rental.

0: DoExam Incorporated with branches at Villa Santa Maria Subdivision, Barangay Santo Rosario, Binalbagan, Rizal Lagtapon Street, Barangay 4, Hinigaran, Melsam Building, Guanzon Street, Barangay 3, Kabangkalan City. DoExam Incorporated Honda 3S, Yamaha 3S, Kawasaki 3S, located at Public Plaza, Guanzon Street, Kabangkalan City, and DoExam Incorporated Yamaha Binalbagan. DoExam Incorporated, your trusted appliance and motorcycle dealer.
1: Terra Nova Computers, nagabaligya sang barato kag di kalidad nga desktop computers, computer accessories, laptop, CCTV, PisoNet, biometrics equipment, fiber optic kag long-range wireless transmission system kag mga office supplies. Terra Nova Computers, may eksperto nga maintenance kag installation team para sa inyo CCTV, IT system kag computer networking services. Terra Nova Computers, ground floor, Cineplex Building, Araneta Street, Bacolod City. Ukon magtawag sa 0999-817-4815 o 435-7227. Ukon magbisita sa Terra Nova Computers FB page. Terra Nova Computers, presyo barato, servisyo nga di kalidad, kagarantisado.
2: Happy birthday!
3: Uy! Thank you! Unsa man ni?
2: Gift na ko ni mo. Pagkabalo man guna ko ang anaanan ni nga produkto, wako gaduha-duha o palit kay kabalo ko. Gamit ka ini ni mo.
3: Unsa day ni bibi abi abrihan sa nako? Uy! Dr. Fungi nga sabon? Salamat kay timing kay nahurot ang sabon sa balay.
2: Oh, you're welcome. Pero dili na sabon lang ha, kay ang Dr. Fungi Antifungal Medicated Soap tambal sad na.
3: Tambal nga sabon?
2: Oo. Ayaw pangisug ha. Nakabantay manggod ko nga sige kang pangat tungod sa fungal infection sa imong skin. Nanawa, nanay mga samad-samad. Unsaon man imo pagkakita og uyab anang daghan kang kinalutan?
3: Hala uy, salamat kayo. Maayo ra gyud nga naay Dr. Fungi nga sabon.
2: Dr. Fungi, antifungal medicated soap.
3: Para sabon e, up-up, katol-katol, ug fungi. Mag Dr. Fungi na. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
4: You're tuning in at Binalbagan's Best.
5: Binalbagan's Best.
4: Radio John 98.5.
6: Our songs has in good sounds. Downloaded from iTunes Canada.
5: iTunes Canada.
6: Here at Radio John,
5: we have the greatest.
6: Here at Radio John,
5: we have the coolest.
6: Here at Radio John,
5: we got a lot, cause we give you more.
7: We play all your favorites. 98.5 Radio John.

0: Stay tuned lang mga bes. Magbabalik ang inyong paboritong tambayan dito sa ating Radio John.
1: Nagapangitabla ka mo sa nga pinakamanubo nga balayran sa transaksyon na para sa GCash kag Maya Cash In and Cash Out? Yari na ang BM Bills Payment Center. Ang BM Bills Payment Center ang pinakamanubo nga transaction fee sa GCash kag Maya. Nag-offer man kami sang bills payment pareho sang home credit, SSS contribution, internet services pareho sang PLDT kag Globe, kag Loseco bills payment. Kinahanglan sang load, mayara kami sang mobile load para sa tanan nga network. Dugang pa, bisitahi man ang Joma Space Rental para sa barato, kumbinyente nga mga espasyo para sa imo negosyo o kung na personal na kinahanglanon. One-stop convenience, unbeatable prices, and flexible rental options. Yarat lang na sa BM Bills Payment Center and Joma Space Rental. Bisitahi kami sa Ben Matalugtog Building, Carmen Street, Barangay San Pedro, Banwasang, Binalbagan. BM Bills Payment Center and Joma Space Rental.
2: Yeah, Binalbagan, check it!

0: EXAM Incorporated with branches at Villa Santa Maria Subdivision, Barangay Santo Rosario, Binalbagan, Rizal Lagtapon Street, Barangay 4, Hinigaran, Melsam Building, Guanzon Street, Barangay 3, Kabangkalan City. Do EXAM Incorporated Honda 3S, Yamaha 3S, Kawasaki 3S, located at Public Plaza, Guanzon Street, Kabangkalan City. And Do EXAM Incorporated Yamaha Binalbagan. Do EXAM Incorporated, your trusted appliance and motorcycle dealer.
1: Sa mga sandaling mahirap, lalo na sa pagkawala ng isang mahal sa buhay, hindi kailangang harapin ng mag-isa. Kailangan mo ng isang serbisyong tunay na maaasahan. Dito, sa Sabino Funeral Services Binalbagan, handa kaming magbigay ng kompletong serbisyo at abot-kayang packages. Kasama rito ang mga libreng handog tulad ng tarpaulin, funeral flowers, printed family names, vigil candles, picture frames, complete set burial clothing, at maging complimentary drinks para sa inyong mga bisita. Lahat ito para mabigyan ng karangalan at respeto ang huling sandali ng inyong mahal sa buhay. Bukas kami 24/7. Bisitain kami sa National Highway, Purok Mahogani, Barangay San Chodoro, Binalbagan, Negros Occidental. Maaari kaming tawagan sa 0912-089-7561 o kaya sa 0909-359-8898. May branch din kami sa La Carlota City. I-contact lamang si Jeff Edison sa 0975-074-8450 at sa Hinigaran kay Tres Dison sa 0994-039-5735. I-message kami sa aming Facebook page, Sabino Funeral Services Binalbagan. Sabino Funeral Services. Serbisyong may malasakit, kagapay sa huling paglalakbay.

0: Dragon Fruit Plus.
1: Girly Carido, 50. Naulian yun taon akong kasakit sa tuhod, pirmi. Sa una, luya kay ko pirmi. So kaniinom ko Dragon Fruit Capsule o Dragon Coffee. Naulian, karon basko gayo o energetic pag yun. Gikan ka ron, katong wala pa kasuway sa Dragon Fruit. Panginom na kamo, kay maabtik yun yung mga kalawasan, mawa ang kakapoy sa inyong panglawan.
0: Kamusa, pag Dragon Fruit Plus Herbal Capsule mapalit sa mga butika o farmasya sa inyong mga lugar.
2: Hindi lang kami napapakinggan sa buong Binalbagan, sa buong Negros Occidental, kundi buong Pilipinas, buong world.

0: Ito ang inyong official Tambayan Station. Tumambay na! 98.5 Radio John.
1: Gidalit ka na to sa Dragon Fruit Plus Food Supplement.
2: Ang pagpagkabana sa maayong panglawas. O garon, ang inyong mga alagad sa kahanginan, Dr. Alan Autida o Dragon Mel Galios.
3: Welcome o kumusta mga suking tig paminaw.
4: Welcome Visayas og Mindanao.
3: Ubanin na po ninyo mga ka-dragon fruit sa 5 minuto sa ato ang programa, ang pagpakabana sa maayong panglawas. Ako yung hatag na sa imong higayon, Doc.
5: Yes, welcome. Welcome sa kamo mga suking tig paminaw sa ato ang ato manahon, ang pagpakabana sa maayong panglawas. Welcome og maayong adlaw sa mga listeners ato, mga suking nagasunod sa atong programa. Sa nagdang mga suking sibyanan, may adlaw usab diha ka Dragon Mel, may adlaw usab nanay, tatay, lolo og lula. Palo nagplastada sa mga sa ato ang programa. Ang pagpakabana sundan ninyo og unsa man ang pinakamaayo nga mga vitamina nga atong ma-applicar sa ato ang kalawasan. Kung asa ta nakulang mga sokin tika pinaw na kulangan ba ta sa may vitamin B3, kaon o brown rice mga higala, sunflower seeds, whole wheat and product grains, vegetable mga sokin tika pinaw. Pwede mo mukaon sa mga prutas adlaw-adlaw, pwede po mo mukaon o gulay sa matag tingkaon. Kana siya ang pinakanindot kayo ang sabay pangsyon, aron mga maintainer ang ato ang kaligon mga sokin tika pinaw. Labi na giyod sa gastrointestinal tract sa circulation higala ang pinakanindot. Labi na gyud sa ato usab nga nervous system, scan and mo increase gala usab sa ato ang blood flow, sa ato usab nga pamanit o good cold feet and hands mga higala. Kung naaman mo ni ana ang mga problema unsa may inyong mamatikdan, hala importante higala mga sokin tik paminaw nga dili ta mawad ani ining gitawag og vitamin B3. Ang importante may energy nga production higala og labaw sa tanan. Dako o tabang usab sa ato ang lawas ang pag-produce mga higala o daghang mga hormones, no? O dako usab mga sokin tikpain o Dragon Mel o tabang sa pag-regulate, no? Sa ato ang blood sugar o sa pag-lower usab sa ato ang cholesterol higala. Mga kanahigala ka Dragon Mel, ang pinaka-importante nga masayran sa ato mga kaigsunan sa ato usab nga mga kahigalaan sokin tikpaminaw. Alanay tatay og lolo og lula, palunag plastada gid mo aron nga kitantanan makabaton gid ta niini. Unsa may mga sintomas sigala pag nakulangan ta sa vitamin B3? Naa ang pagka-irritable, naa ang pagka-nervousness, naa usab ang pagka-diarrhea, insomnia nga di na katulog si nanay og si tatay, ha. Og dili daling matunawan sa inyo gipangkaon, no, di ba? Matag ating kaon mga higala mga sokin tingmao na si mamatikdan sa mga sintomas kung ikaw nakulangan sa vitamin B3, ha? Mao na higala sa mga gipangkaon or sa mga inyong gipangkaon mga labi na gyud ko mahiligon pod ka sa mga hard to digest, ha, di ba? Adi na pud mo digest mga sokin tik paminaw. Problema na, ha? Mao ko na usab nga di na pud usab makatulog si nanay. Mao na higala ang katapat, no, nga vitamin B complex mga higala og vitamin C na anatanan sa ato ang produkto higala, ha, ang trio nga classes capsula, ang Dragon Fruit Gold og ang Dragon Fruit Herbal Capsule. Og ang ato usab nga vitamin C nga nakambin og alkaline. Mao ka na higala ang pinakanindot kayo, take mo buntag og hapon na higala. Human og kaon higala mga sokin tikpay mo, mga isa ka oras usab mo mutumar o mo inom sa ato ang produkto. Tulo ka klases buntag, tulo ka klases hapon. Mao ka na ang pinakanindot kayo, good for 7 days. Obserbahin ninyo kung sa inyo na matikdan o naaba ang kaayuhan. Kana higala, ang ato nga produkto dili ka angay kabalakan o dili angay kahadlukan. Nga naman, halal kini siya mga sokin tikusuno sa mga eksperto ang pagtuon. FDA approved kini, sulay na sa pag-inom pagtumar nga mga kapsula. O kini, garantisado, sigurado, epektibo o barato nga mapalit ninyo sa nagkadayang butika at pharmacy din usab sa may Negros Oriental. Mapalit usab ninyo sa may Santa Teresa Pharmacy ang kompleto na itong produkto. Di usab sa may Tanhay City, mapalit usab sa may Santa Teresa Pharmacy, Manhoyon o Bindoy. Na usab ang itong mga produkto din. O sa tanan-tanan mga butika, Visayas o Mindanao, mapalit ninyo ang pinaka-epektibo nga produkto nga mga Dragon Fruit Gold, Dragon Fruit Plus Herbal Capsule o ang Alka-CD Alkaline nga bis vitamin C. Akong itunol ang higayon kay ka-Dragon Mel.
3: Yes mga ka-Dragon Fruit, stay strong and healthy with Dragon Fruit Herbal Capsule and Dragon Fruit Gold, made from real dragon fruit, rich in vitamins and antioxidants to boost your energy, protect your body and keep your skin glowing. Pabilin nga ligon og himsog matag adlaw, natural, safe and effective. Mag Dragon Fruit Herbal Capsule na matag adlaw, mapalit na sa tanang butika duol sa inyohang mga lugar, Visayas ug Mindanao. Sa Dragon Fruit Herbal Capsule, live bright, live strong.
2: nga kasuligang mugna ug kasayuran sa maayong panglawas. Daghang salamat sa inyong pagpaminaw ug hangtod sa sunod nga higayon.
6: Aniya na mga higala ang nasulayan ug masaligan. Alkasi. Sa mga nag-antos sa mga nagkalainlaing balatian, sa mga gipangkapoy ug luyang lawas, sa adunay arthritis, ubo, hilanat, may diferensya ang lagos. Adunay asma ug anemia, tumar ug Alkasi. Alkaline na vitamin C. Makatabang sa pag-maintain sa kahimsog sa atong pamanit ug kabukugan. Maligayan ang pag-atake sa kasing-kasing. Lig-unon ang atong immune system.
7: Power Booster
6: Alkasi. Para always healthy, mag-Alkasi.
7: Alkaline na vitamin C.
6: Mapalit sa tanang mga butika.
7: Alkasi.
8: This is Radio John 98.5 FM, ang ginapamatian sang mga pinalbaganon, mapasimbahan, opisina, eskwelahan, tindahan, kag kabalayan. Isa lang ang ginapamatian. Radio John 98.5.
9: Gapo taya.
8: Gwapo taya.

kapag itabla ka mo sa nga pinakamanubo nga balayran sa transaksyon na para sa GCash kag Maya Cash In and Cash Out, yari na ang BM Bills Payment Center. Ang BM Bills Payment Center ang pinakamanubo nga transaction fee sa GCash kag Maya. Nag-offer man kami sang bills payment pareho sang home credit, SSS contribution, internet services pareho sang PLDT kag Globe kag Loseco Bills Payment. Kinahanglan sang load, mayara kami sang mobile load para sa tanan nga network. Dugang pa, bisitahi man ang Joma Space Rental para sa barato, kumbinyente nga mga espasyo para sa imo negosyo o kung na personal na kinahanglanon. One-stop convenience, unbeatable prices, and flexible rental options. Yara lang na sa BM Bills Payment Center and Joma Space Rental. Bisitahi kami sa Ben Matalugtog Building, Carmen Street, Barangay San Pedro, Banwasang, Binalbagan. BM Bills Payment

0: EXAM Incorporated with branches at Villa Santa Maria Subdivision, Barangay Santo Rosario, Binalbagan, Rizal Lagtapon Street, Barangay 4, Hinigaran, Melsam Building, Guanzon Street, Barangay 3, Kabangkalan City. Do EXAM Incorporated Honda 3S, Yamaha 3S, Kawasaki 3S, located at Public Plaza, Guanzon Street, Kabangkalan City, and Do EXAM Incorporated Yamaha Binalbagan. Do EXAM Incorporated, your trusted appliance and motorcycle dealer.
1: Terra Nova Computers, nagabaligya sang barato kag di kalidad nga desktop computers, computer accessories, laptop, CCTV, PisoNet, biometrics equipment, fiber optic kag long-range wireless transmission system kag mga office supplies. Terra Nova Computers, may eksperto nga maintenance kag installation team para sa inyo CCTV, IT system kag computer networking services. Terra Nova Computers, ground floor, Cineplex Building, Araneta Street, Bacolod City. Ukon magtawag sa 0999-817-4815 o 435-7227. Ukon magbisita sa Terra Nova Computers FB page. Terra Nova Computers, presyo barato, servisyo nga di kalidad, kagarantisado.
2: Agi.
3: Naunsa ka din, ha?
2: Nagsakit akong likod, sakit ilihok akong muscles, murag na ako'y muscle cramps. Hasta akong liog, stiff neck dasad siguro ko.
3: Uy, pagdarong din, ha? Kabata pa nimo para ana, ha?
2: Dili, uy. Gikan mangug ko sa gym gahapon, pag-uli, nabasa pagid kong ulan, dalang panuhot siguro ni.
3: Oh, if ka na lang, ayaw ka balaka, kay na ako'y ipasulay o gamit nimo.
2: Ah, imo na bukong binuangan, ha?
3: Dili, uy. Kaning akong ihatag nimo, mausad ni ang nagama sa Dragon Fruit Herbal Capsule o Dragon Herbal Coffee. Dili jud ka magmahay.
2: Mauba? Unsa man na?
3: Dragon Herbal Oil with Subaki. Aduna kinay Dragon Fruit Powder, Subaki Oil, Gabon Powdered Leaves, Moringa Seed Oil, Turmeric Root Powder o Ginger Oil.
2: Dagana ding ingredients ani, no?
3: Alangan, para siguradong maayo ang resulta. O dira, o, sulayi dayon.
2: Wow! Dragon Herbal Oil with Subaki. Pwede sa dainisa, rayuma, nerve pain, arthritis, sakit sa ulo, katol-katol, insect bites o minor sprain o strain?
3: O diba, bongga ang Dragon Herbal Oil with Subaki. O asa naman ka, di ba niingon ko nga sulayin na ugamit ang Dragon Herbal Oil with Subaki?
2: Sulayan bitaw nako, pero ganahan ko, akong palangga mo haplas nako. Uliun sa nako, ha?
3: Dragon Herbal Oil with Subaki.
2: Ang haplas nga mutang-tang sa panuhot o sakit-sakit sa imong lawas. Papalit sa mga butika sa inyong lugar. Much
4: more music. 98.5 Radio Time.
5: Listen to 98.5 today.

0: EXAM Incorporated with branches at Villa Santa Maria Subdivision, Barangay Santo Rosario, Binalbagan, Rizal Lagtapon Street, Barangay 4, Hinigaran, Melsam Building, Guanzon Street, Barangay 3, Kabangkalan City. Do EXAM Incorporated Honda 3S, Yamaha 3S, Kawasaki 3S, located at Public Plaza, Guanzon Street, Kabangkalan City. And Do EXAM Incorporated Yamaha Binalbagan. Do EXAM Incorporated, your trusted appliance and motorcycle dealer.
1: Sa mga sandaling mahirap, lalo na sa pagkawala ng isang mahal sa buhay, hindi kailangang harapin ng mag-isa. Kailangan mo ng isang serbisyong tunay na maaasahan. Dito, sa Sabino Funeral Services Binalbagan, handa kaming magbigay ng kompletong serbisyo at abot-kayang packages. Kasama rito ang mga libreng handog tulad ng tarpaulin, funeral flowers, printed family names, vigil candles, picture frames, complete set burial clothing, at maging complimentary drinks para sa inyong mga bisita. Lahat ito para mabigyan ng karangalan at respeto ang huling sandali ng inyong mahal sa buhay. Bukas kami 24/7. Bisitahin kami sa National Highway, Purok Mahogany, Barangay San Chodoro, Binalbagan, Negros Occidental. Maaari kaming tawagan sa 0912-089-7561 o kaya sa 0909-359-8898. May branch din kami sa La Carlota City. I-contact lamang si Jeff Edison sa 0975-074-8450 at sa Hinigaran kay Tres Edison sa 0994-039-5735. I-message kami sa aming Facebook page, Sabino Funeral Services Binalbagan. Sabino Funeral Services. Serbisyong may malasakit, kagapay sa huling paglalakbay.

0: Madugay ka na balang nag-antos sa bacterial kag viral infection sa inyo lawas? Dragon Fruit Plus. Magasakit kag balatian nga madugay mo na ginagwanta. Kag ini ang rason sa pagnubo sa imo immune system. Worry no more. Kay ari na ang ginpabasko kag ginpabarato nga Dragon Fruit Plus. Napunaan ini sang antioxidant kag anti-inflammatory properties. Full pack man sa dietary fibers. Kompleto man sa mga vitamins and minerals nga nagapabakod sa inyo lawas kag resistensya. Ini na ang magkakakas sa madugay mo na ginaantos nga balatian. Dragon Fruit Plus. Tag 12 pesos lang. Babakal sa tanan nga mga butika nga malapit sa inyo makalugar. Dragon Fruit Plus.
1: Hindi lang kami napapakinggan sa buong Binalbagan, sa buong Negros Occidental, kundi buong Pilipinas, buong world. Puso-puso kaming nagpapa-thank you sa walang sawang pagtanggilik nyo sa Radio John. Dahil John, mas bibigyan pa namin kayo ng maabuluhang entertainment. Tugtugin makapagpapa-inat, makapagpapa-good vibes, at taas kamay na enjoyment na siguradong kakaliwan ng buong bayan. O, saan ka pa? Dito ka na sa istasyon na mas pinakikinggan sa radyo. From Binalbagan, Negros Occidental, this is Radio John 98.5. Guwapo taya! Panukpa!
2: Time check. It is now 4 o'clock. Brought to you by Radio John 98.5.
3: Nobody hits you like this. Day Rule. They unite.
4: Ngayon ako ay ganito.
3: They rock.
5: Mahal kita, pero di mo lang.
3: Rock Snow Rock and Reggae 4 to 5 p.m. right here on 98.5 Radio John.
6: Nobody hits you.

0: Ito ang inyong official Tambayan Station. Tubambay na! 98.5 Radio John.
1: Kay lawas man ang atong adlaw-adlaw nga puhunan, usa ato kining ampingan. Kauban ang Dragon Fruit Gold 12-in-1 capsule alang sa lingon nga immune system. Di pwedeng magluya, di pwedeng pasagdan ang lain-lain nga baratian. Dragon Fruit Gold capsule makatabang sa mga gaanto sa diabetes, insomnia, hypertension, bukul-bukul sa kalawasan ug uban pang balatian. Ang inadlaw nga pag-inom og Dragon Fruit Gold capsule makahatag kahupay sa stress ug anxiety, maayong pagtulog ug digestive function. Usa tambag ko nganong mag-antos man nga pwede ra gyud nimong suwayan. Dragon Fruit Gold capsule para goodbye sa giantos mong makahasol. Dragon Fruit Gold 12-in-1 capsule available in all drugstores and pharmacies in Visayas and Mindanao.
2: Dragon Fruit Plus. Natabangan sa kaepektibo sa Dragon Fruit Plus. Herbal Capsule 650 mg.
3: Safety sa bakong. Dili ko kalagaw mo ng nakatabang kaayo or alan ang inyong hanga produkto.
4: Kailan nakabulan ni mong inom sa itong produkto, ma'am?
3: Kuan na, 6 months na dayon. Puyabuyag wala na siya nito kay nga dili ko kalagaw dayon. Inyong hanga asmoy, sige na kong dihaplas food sa ko ang tuhod.
2: Dragon Fruit Plus. Natabangan sa kaepektibo sa Dragon Fruit Plus. Herbal Capsule 650 mg.
5: This is Radio John 98.5 FM, ang gilapamatian sang mga pinalbaganon, mapasimbahan, opisina, eskwelahan, tindahan, kag kabalayan. Isa lang ang ginapamatian. Radio John 98.5.
6: Gapo taya!
5: Wapo taya!
7: Simbang gabi.

kapag itabla ka mo sa nga pinakamanubo nga balayran sa transaksyon na para sa GCash, Kagmaya, Cash In and Cash Out, yari na ang BM Bills Payment Center. Ang BM Bills Payment Center ang pinakamanubo nga transaction fee sa GCash, Kagmaya. Nag-offer man kami sang bills payment pareho sang home credit, SSS contribution, internet services pareho sang PLDT, Kaglobe, Kagloseco bills payment. Kinahanglan sang load, mayara kami sang mobile load para sa tanan nga network. Dugang pa, bisitahin man ang Joma Space Rental para sa barato, kumbinyente nga mga espasyo para sa imo negosyo o kung na personal na kinahanglanon. One-stop convenience, unbeatable prices, and flexible rental options. Yara lang na sa BM Bills Pay.

0: XM Incorporated with branches at Villa Santa Maria Subdivision, Barangay Santo Rosario, Binalbagan, Rizal Lagtapon Street, Barangay 4, Hinigaran, Melsam Building, Guanzon Street, Barangay 3, Kabangkalan City. Do XM Incorporated Honda 3S, Yamaha 3S, Kawasaki 3S, located at Public Plaza, Guanzon Street, Kabangkalan City, and Do XM Incorporated Yamaha Binalbagan. Do XM Incorporated, your trusted appliance and motorcycle dealer.
1: Terra Nova Computers, nagabaligya sang barato kag di kalidad nga desktop computers, computer accessories, laptop, CCTV, Visionet, biometrics equipment, fiber optic kag long range wireless transmission system kag mga office supplies. Terra Nova Computers, may eksperto nga maintenance kag installation team para sa inyo CCTV, IT system kag computer networking services. Terra Nova Computers, ground floor, Cineplex Building, Araneta Street, Bacolod City. Upon magtawag sa 0999-817-4815 o 435-7227. Upon magbisita sa Terra Nova Computers FB page. Terra Nova Computers, presyo barato, servisyo nga di kalidad, kagarantisado.
2: Alkasi! Ani ana ang nasulayan o masaligan? Alkasi! Sa mga nag-antos o lain-laing balatian, sa mga gipangkapoy, o luya ang lawas, ubo, hilanat, may diferensya ang lagos, adunay asma o anemia, tumar o alkasi! Alkasi! Alkaline with vitamin C, makatabang sa kahimsog sa atong pamanit o kabukugan, malikayan ang atake sa kasing-kasing, power immune system booster pagyod, Alkasi! Para always healthy! Mag-Alkasi! Alkaline with vitamin C! Alkasi! Alkasi! Mapalit sa tanang mga butika!
3: Listen to 98.5
4: Today's Best Music Mix
5: Radio Talk.

0: Stay tuned lang mga bes. Magbabalik ang inyong paboritong tambayan dito sa ating Radio John.
1: Nagapangitabla ka mo sa nga pinakamanubo nga balayran sa transaksyon na para sa GCash kag Maya Cash In and Cash Out, yari na ang PM Bills Payment Center. Ang PM Bills Payment Center ang pinakamanubo nga transaction fee sa GCash kag Maya. Nag-offer man kami sang bills payment pareho sang home credit SSS contribution, internet services pareho sang PLDT kag Globe kag Loseco bills payment. Kinahanglan sang load, mayara kami sang mobile load para sa tanan nga network. Dugang pa, bisitahin man ang Joma Space Rental para sa barato, kumbinyente nga mga espasyo para sa imo negosyo o kung personal na kinahanglanon. One-stop convenience, unbeatable prices, and flexible rental options. Yara lang na sa PM Bills Payment Center and Joma Space Rental. Bisitahin kami sa Ben Matalugtog Building, Carmen Street, Barangay San Pedro, Banwasang, Binalbagan. PM Bills Payment Center and Joma Space Rental.
2: Yeah, binalba

0: EXAM Incorporated with branches at Villa Santa Maria Subdivision, Barangay Santo Rosario, Binalbagan, Rizal Lagtapon Street, Barangay 4, Hinigaran, Melsam Building, Guanzon Street, Barangay 3, Kabangkalan City. Do EXAM Incorporated Honda 3S, Yamaha 3S, Kawasaki 3S, located at Public Plaza, Guanzon Street, Kabangkalan City, and Do EXAM Incorporated Yamaha Binalbagan. Do EXAM Incorporated, your trusted appliance and motorcycle dealer.
1: Sa mga sandaling mahirap, lalo na sa pagkawala ng isang mahal sa buhay, hindi kailangang harapin ng mag-isa. Kailangan mo ng isang serbisyong tunay na maaasahan. Dito, sa Sabino Funeral Services Binalbagan, handa kaming magbigay ng kompletong serbisyo at abot-kayang packages. Kasama rito ang mga libreng handog tulad ng tarpaulin, funeral flowers, printed family names, vigil candles, picture frames, complete set burial clothing, at maging complimentary drinks para sa inyong mga bisita. Lahat ito para mabigyan ng karangalan at respeto ang huling sandali ng inyong mahal sa buhay. Bukas kami 24/7. Bisitain kami sa National Highway, Punok Mahogani, Barangay San Chodoro, Binalbagan, Negros Occidental. Maaari kaming tawagan sa 0912-089-7561 o kaya sa 0909-359-8898. May branch din kami sa La Carlota City. I-contact lamang si Jeff Edison sa 0975-074-8450 at sa Hinigaran kay Tres Dison sa 0994-039-5735. I-message kami sa aming Facebook page, Sabino Funeral Services Binalbagan. Sabino Funeral Services. Serbisyong may malasakit, kagapay sa huling paglalakbay.

0: Dragon Fruit Plus 650 mg.
1: Ako si Nanong Abel. Ako nakapalit o Dragon Fruit o Persol Kapi o Haplas. Sa kung nakaayo na kung sakit na wagtang. Salamat sa naka-distribute nako aning tambala kay ako na so akong naayo.
0: Gamusa pag Dragon Fruit Plus Herbal Capsule 650 mg na mapalit sa mga butika o farmasya sa inyong mga lugar.
2: Hindi lang kami napapakinggan sa buong Binalbagan, sa buong Negros Occidental, kundi buong Pilipinas, buong world.

0: This is Radio Jan 98.5 FM, ang gilapamatian sang mga pinalbaganon, mapasimbahan, opisina, eskwelahan, tindahan, kag kabalayan. Isa lang ang ginapamatian. Radio Jan 98.5.
1: Gapo taya!
0: Gwapo taya!
2: Hiling mo ba ang ganitong klaseng sound?
3: Coming from Bounty Land!
2: Speak up so they can hear you. Or sadyang hilig mo lang talaga ang sumayaw.
4: Bomb.

Kamo, nagapamati, nagakiaikiai sa number 1 FM station sang Binalbagan, 98.5 Radio John. Guwapo tayo, palukpa.

0: Ito ang inyong official tambayan station. Tubambay na! 98.5 Radio John.
1: Kanimo higala, unsa ka importante ang maayong panglawas.
2: Dragon Fruit Plus Food Supplement. Dragon Fruit Plus.
3: Grace Ayeng, 28 years old, taga Bohol, nagtumar sa Dragon Fruit, duha capsule sa akong pagbangon ug duha pod sa dayon higda. Dok, kaabag pod nako pagtumar ug Alka-Seed Dok, isa capsule 3 times a day nako tumaron. Good for 7 days. Naayo jud ko sa akong lisod na paginhawa ug akong kabuhi. Busa kamo nga minaw karon tumar ug palit na sa Dragon Fruit ug Alka-Seed kay effective jud ka. Ayo, daghang salamat.
4: Grace Ayeng na ayo sa Dragon Fruit Plus Herbal Capsule.
5: Mapalit sa mga butika o farmasya sa inyong mga lugar.
6: Kay lawas man ang atong adlaw-adlaw nga puhunan, usa ato kining ampingan. Kauban ang Dragon Fruit Gold 12-in-1 capsule alang sa lingkod nga immune system. Di pwedeng magluya, di pwedeng pasagdan ang lain-lain nga baratian. Dragon Fruit Gold capsule makatabang sa mga gaanto sa diabetes, insomnia, hypertension, bukul-bukul sa kalawasan ug uban pang balatian. Ang inadlaw nga pag-inom og Dragon Fruit Gold capsule makahatag kahupay sa stress ug anxiety, maayong pagtulog ug digestive function. Usa tambag ko nganong magantos man nga pwede gyud nimo ning suwayan. Dragon Fruit Gold Capsule para goodbye sa giantos mong makahasol. Dragon Fruit Gold 12-in-1 Capsule available in all drugstores and pharmacies in Visayas and Mindanao.
0: Stay tuned lang mga bes, magbabalik ang inyong paboritong tambayan dito sa ating Radio John.
7: Nagapangitabla ka mo sa nga pinakamanubo nga balayran sa transaksyon para sa GCash kag Maya Cash In and Cash Out? Yari na ang PM Bills Payment Center. Ang PM Bills Payment Center ang pinakamanubo nga transaction fee sa GCash kag Maya. Nag-offer man kami sang bills payment pareho sang home credit, SSS contribution, internet services pareho sang PLDT kag Globe kag Loseco bills payment. Kinahanglan sang load, mayara kami sang mobile load para sa tanan nga network. Dugang pa, bisitahin man ang Joma Space Rental para sa barato, kumbinyente nga mga

0: Happy birthday!
1: Uy! Thank you! Unsa man eh?
0: Gift na ko ni mo. Pagkabalo mong guna ko ang anaan ni nga produkto, wako gaduha-duha o palit kay kabalo ko, gamit ka ini ni mo.
1: Unsa day ni bibi-abri-abrihan sa nako? Uy! Dr. Fungi nga sabon? Salamat kay timing kay nahurot ang sabon sa balay.
0: Oh, you're welcome! Pero dili na sabon lang ha, kay ang Dr. Fungi Antifungal Medicated Soap tambal sad na.
1: Tambal nga sabon?
0: Oo! Ayaw pangisug ha. Nakabantay manggod ko nga sige kang pangatol tungod sa fungal infection sa imong skin. Nanawa, nanay mga samad-samad. Unsa man nimo pagkakita og uyab anang daghan kang kinalutan?
1: Hala uy, salamat kayo. Maayo ra gyud nga naay Dr. Fungi nga sabon.
2: Dr. Fungi Antifungal Medicated Soap.
1: Para sabon eh. Up katol-katol ug fungi. Mag Dr. Fungi na. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.

0: Stay tuned lang mga bes. Magbabalik ang inyong paboritong tambayan dito sa ating Radio John.
1: Nagapangitabla ka mo sa nga pinakamanubo nga balayran sa transaksyon na para sa GCash kag Maya Cash In and Cash Out, yari na ang PM Bills Payment Center. Ang PM Bills Payment Center ang pinakamanubo nga transaction fee sa GCash kag Maya. Nag-offer man kami sang bills payment pareho sang home credit SSS contribution, internet services pareho sang PLDT kag Globe kag Loseco bills payment. Kinahanglan sang load, mayara kami sang mobile load para sa tanan nga network. Dugang pa, bisitahin man ang Joma Space Rental para sa barato, kumbinyente nga mga espasyo para sa imo negosyo o kung ang personal na kinahanglanon. One-stop convenience, unbeatable prices, and flexible rental options. Yara lang na sa PM Bills Payment Center and Joma Space Rental. Bisitahin kami sa Ben Matalugtog Building, Carmen Street, Barangay San Pedro, Banwasang, Binalbagan. PM Bills Payment Center and Joma Space Rental.
2: Yeah, binal

0: EXAM Incorporated with branches at Villa Santa Maria Subdivision, Barangay Santo Rosario, Binalbagan, Rizal Lagtapon Street, Barangay 4, Hinigaran, Melsam Building, Guanzon Street, Barangay 3, Kabangkalan City. Do EXAM Incorporated Honda 3S, Yamaha 3S, Kawasaki 3S, located at Public Plaza, Guanzon Street, Kabangkalan City. And Do EXAM Incorporated Yamaha Binalbagan. Do EXAM Incorporated, your trusted appliance and motorcycle dealer.
1: Sa mga sandaling mahirap, lalo na sa pagkawala ng isang mahal sa buhay, hindi kailangang harapin ng mag-isa. Kailangan mo ng isang serbisyong tunay na maaasahan. Dito, sa Sabino Funeral Services Binalbagan, handa kaming magbigay ng kompletong serbisyo at abot-kayang packages. Kasama rito ang mga libreng handog tulad ng tarpaulin, funeral flowers, printed family names, vigil candles, picture frames, complete set burial clothing, at maging complimentary drinks para sa inyong mga bisita. Lahat ito para mabigyan ng karangalan at respeto ang huling sandali ng inyong mahal sa buhay. Bukas kami 24/7. Bisitain kami sa National Highway, Purok Mahogani, Barangay San Chodoro, Binalbagan, Negros Occidental. Maaari kaming tawagan sa 0912-089-7561 o kaya sa 0909-359-8898. May branch din kami sa La Carlota City. I-contact lamang si Jeffrey Dison sa 0975-074-8450 at sa Hinigaran kay Tres Dison sa 0994-039-5735. I-message kami sa aming Facebook page, Sabino Funeral Services Binalbagan. Sabino Funeral Services, serbisyong may malasakit, kagapay sa huling paglalakbay.

0: Ito ang inyong official Tambayan Station. Tubambay na! 98.5 Radio John.
1: Dragon Fruit Plus.
2: William Anfone.
3: Okay.
2: Nagpuyo ko sa Banilad at Bacong Negros Oriental, Philippines.
3: Yes. Mm-hmm.
2: And then, usap ko sa inyong user sa inyong mga produkto nga herbal. Dili na ko daghan og istorya. Maayo gyud.
3: Mayo,
2: maayo, maayo gyud. Wala na ko'y kasaway. Nag-usar mi nga wag mi na gibati.
3: Mm-hmm.
2: Labi na ako asawa na mild stroke. Sana minaw karon o nakadungog po sa akong gi-istorya.
3: Mm-hmm.
2: So, layan ninyo.
1: Di na maglangay pa. Mag-Dragon Fruit Plus Herbal Capsule na.
4: Dragon Fruit Plus.
1: Mapalit sa mga butika o farmasya sa inyong mga lugar.
4: Dragon Fruit.
5: Go!
4: Kipag-kusgan. Dragon Fruit Go! Ubay-ubay ang mga sagol gikan sa natural na mga sangkap na mugna ang Dragon Fruit Go! 12-in-1 capsule. Dragon Fruit Extract Powder, Ashwagandha, Barley, Malunggay, Insulin, Mangosteen, Turmeric, Goto Cola, Garlic, Beetroot Extract Powder, Gabun Extract Powder. Dragon Fruit Go! Makatabang sa may daghang balatian. Dragon Fruit Go! Dili lalim kung aduna kay gihambin nga mga balatian. Ayaw pagpasagad para malikayan ang mga klasik-klasing sakit para insakto ang imong proteksyon. Pagtumar kanunay sa Dragon Fruit Go!
5: Dragon Fruit
6: Go!
7: Pure Energy.

new spaceship to fight with the aliens.

0: Stay tuned lang mga bes. Magbabalik ang inyong paboritong tambayan dito sa ating Radio Jan.
1: Nagapangitabla ka mo sa nga pinakamanubo nga palayran sa transaksyon na para sa GCash kag Maya Cash In and Cash Out, yari na ang BM Bills Payment Center. Ang BM Bills Payment Center ang pinakamanubo nga transaction fee sa GCash kag Maya. Nag-offer man kami sang bills payment pareho sang home credit, SSS contribution, internet services pareho sang PLDT kag Globe kag Loseco bills payment. Kinahanglan sang load, mayara kami sang mobile load para sa tanan nga network. Dugang pa, bisitahi man ang Joma Space Rental para sa barato, kumbinyente nga mga espasyo para sa imo negosyo o kung na personal na kinahanglanon. One-stop convenience, unbeatable prices, and flexible rental options. Yarat lang na sa BM Bills Payment Center and Joma Space Rental. Bisitahi kami sa Ben Matalugtog Building, Carmen Street, Barangay San Pedro, Banwasang, Binalbagan. BM Bills Payment Center and Joma Space Rental.
2: Yeah, Binalbagan, check it!

0: Madugay ka na balang nag-antos sa bacterial kag viral infection sa inyong lawas? Dragon Fruit Plus. Magasakit kag balatian nga madugay mo na ginagwanta. Kag ini ang rason sa pagnubo sa imo immune system. Worry no more. Kay ari na ang ginpabasko kag ginpabarato nga Dragon Fruit Plus. Napunan ini sang antioxidant kag anti-inflammatory properties. Full pack man sa dietary fibers. Kompleto man sa mga vitamins and minerals nga nagapabakod sa inyong lawas kag resistensya. Ini na ang magkakakas sa madugay mo na ginaantos nga balatian. Dragon Fruit Plus. Tag 12 pesos lang. Babakal sa tanan nga mga butika nga malapit sa inyong mga lugar. Dragon Fruit Plus. Serving the world, every
1: nation, we play the hits. 98.5 Radio Dan.
2: You are listening to the number one FM station in Binalbagan. This is 98.5 Radio John. Kwapo taya, palok pa.

Dubai.

0: course, at yang hilig mo lang talaga ang sumayaw.
1: Speak up so they can hear you.
2: Ladies and gentlemen, this is Mambo number 5.
0: In the year of the 1990s and 2000s, it's a bubblegum dance.
3: A little bit of Monica in my life. A little bit.
0: Kinig na kay DJ Manoy John.
4: Hit Radio. 98.5 Radio John.
5: Stay tuned lang mga bes. Magbabalik ang inyong paboritong tambayan dito sa ating Radio John.
6: Nagapangita bala kamo sa nga pinakamanubo nga palayran sa transaksyon na para sa GCash kag Maya Cash In and Cash Out? Yari na ang PM Bills Payment Center. Ang PM Bills Payment Center ang pinakamanubo nga transaction fee sa GCash kag Maya. Nag-offer man kami sang bills payment pareho sang home credit, SSS contribution, internet services pareho sang PLDT kag Globe kag Loseco bills payment. Kinahanglan sang load, mayara kami sang mobile load para sa tanan nga network. Dugang pa, bisitahin man ang Joma Space Rental para sa barato, kumbinyente nga mga espasyo para sa imo negosyo o kung na personal na kinahanglanon. One-stop convenience, unbeatable prices, and flexible rental options. Yara lang na sa PM Bills Payment Center and Joma Space Rental. Bisitahin kami sa Ben Matalugtog Building, Carmen Street, Barangay San Pedro, Banwasang, Binalbagan. PM Bills Payment Center and Joma Space Rental.
7: Yeah, Binalbagan, check it!

0: ikaw bala isa sa mga nagalimit na sa kalamay sa lawas. Inibangon hambal sang doktor, may sakit na, hindi na pwede makapangapi. Hindi na magproblema. Dragon Fruit Herbal Coffee Mix with Insulin, premium quality, 100% organic, sugar-free, low cholesterol. Mas ginababakot pa sini ang aton immune system. Kag gina-delay ang aton pag-edad. FDA approved, gani safe imnon. Dragon Fruit Herbal Coffee Mix with Insulin, bayain na ang imudaan nga kape. Diri ka na sa healthy nga kape. Dragon Fruit Herbal Coffee Mix with Insulin. Available sa mga drugstores malapit sa inyo.
1: Hindi lang kami napapakinggan sa buong Binalbagan, sa buong Negros Occidental, kundi buong Pilipinas, buong world.

Halina't balikan at sariwain ang mga kantang nagpatibok at nagpaibig sa atin. Evening Love Songs, featuring the hits of the OPM. Alas 9 hanggang alas 11 ng gabi, dito sa Radio John 98.5. Evening Love Songs.

0: This is Radio John 98.5 FM, ang gilapamatian sang mga pinalbaganon, mapasimbahan, opisina, eskwelahan, tindahan, kag kabalayan. Isa lang ang ginapamatian. Radio John 98.5
1: Gapo taya!
0: Gapo taya!

0: EXAM Incorporated with branches at Villa Santa Maria Subdivision, Barangay Santo Rosario, Binalbagan, Rizal Lagtapon Street, Barangay 4, Hinigaran, Melsam Building, Guanzon Street, Barangay 3, Kabangkalan City. Do EXAM Incorporated Honda 3S, Yamaha 3S, Kawasaki 3S, located at Public Plaza, Guanzon Street, Kabangkalan City, and Do EXAM Incorporated Yamaha Binalbagan. Do EXAM Incorporated, your trusted appliance and motorcycle dealer.
1: Nagapangita bala kamo sa nga pinakamanubo nga balayran sa transaksyon na para sa GCash kag Maya Cash In and Cash Out, yari na ang BM Bills Payment Center. Ang BM Bills Payment Center ang pinakamanubo nga transaction fee sa GCash kag Maya. Nag-offer man kami sang bills payment pareho sang home credit, SSS contribution, internet services pareho sang PLDT kag Globe kag Noseco bills payment. Kinahanglan sang load, mayara kami sang mobile load para sa tanan nga network. Dugang pa, bisitahin man ang Joma Space Rental para sa barato, kumbinyente nga mga espasyo para sa imo negosyo o kung na personal na kinahanglanon. One-stop convenience, unbeatable prices, and flexible rental options. Yara lang na sa BM Bills Payment Center and Joma Space

0: 0999-817-4815 o 435-7227 o kung magbisita sa Terra Nova Computers FB page. Terra Nova Computers, presyo barato, servisyo nga di kalidad, kagarantisado.
1: Madugay ka na bala nga nag-antos sa bacterial kag viral infection sa inyo lawas? Dragon Fruit Plus. Mga sakit kag balatian nga madugay mo na ginagwanta. Kag ini ang rason sa pagnubo sa imo immune system. Worry no more. Kay ari na ang ginpabasko kag ginpabarato nga Dragon Fruit Plus. Napunan ini sang antioxidant kag anti-inflammatory properties. Full pack man sa dietary fibers. Kompleto man sa mga vitamins and minerals nga nagapabakod sa inyo lawas kag resistensya. Ini na ang magkakakas sa madugay mo na ginaantos. Tos nga balatian, Dragon Fruit Plus. Tag 12 pesos lang. Babakal sa tanan nga mga butika nga malapit sa inyong mga lugar. Dragon Fruit Plus.

0: Stay tuned lang mga bes. Magbabalik ang inyong paboritong tambayan dito sa ating Radio John.
1: Nagapangita bala kamo sa nga pinakamanubo nga palayran sa transaksyon na para sa GCash kag Maya Cash In and Cash Out? Yari na ang PM Bills Payment Center. Ang PM Bills Payment Center ang pinakamanubo nga transaction fee sa GCash kag Maya. Nag-offer man kami sang bills payment pareho sang home credit, SSS contribution, internet services pareho sang PLDT kag Globe kag Loseco bills payment. Kinahanglan sang load, mayara kami sang mobile load para sa tanan nga network. Dugang pa, bisitahin man ang Joma Space Rental para sa barato, kumbinyente nga mga espasyo para sa imo negosyo o kung na personal na kinahanglanon. One-stop convenience, unbeatable prices, and flexible rental options. Yara lang na sa PM Bills Payment Center and Joma Space Rental. Bisitahin kami sa Ben Matalugtog Building, Carmen Street, Barangay San Pedro, Banwasang, Binalbagan. PM Bills Payment Center and Joma Space Rental. We'll be right back.

0: Dragon Fruit Plus 650 mg.
1: Naro Adasa, ang edad 84. Ang akong ginagamit, Dragon Fruit Capsule. Kaluas Ginoo, maayong. Okay. Ako paminaw sa akong pamati. Akong paminaw sa pamati sa akong lawas. Gaan-gaan dyan. Dula dyan kayo. Ang akong ikawag ninyo mga pareho na akong senior citizens. No? Ang akong ginagamit, Dragon Fruit.
0: Gamusa, pag Dragon Fruit Plus Herbal Capsule 650 mg na. Mapalit sa mga butika o farmasya sa inyong mga lugar.

0: This is Radio Jan 98.5 FM, ang gilapamatian sang mga pinalbaganon, mapasimbahan, opisina, eskwelahan, tindahan, kag kabalayan. Isa lang ang ginapamatian. Radio Jan 98.5.
1: Gapo taya!
0: Wapo taya!

0: dito ang tugtog ang Pinoy na hindi mo pagsasawaan. Tugtugin tumatak at nagpainda sa bawat banda. Tugtugin nakapagpangiti at nagpasaya sa bawat Pilipino. Samahan kami sa isa na namang makabuluhang oras ng tugstugan at sayawan. Let's bring back the old school.
1: The old school.
0: Ito ang Pinoy Bubblegum Dance.
1: Bubblegum Dance.
0: Right here on 98.5 Radio Joy.
2: All around the world, we play the hits.
3: 98.5 Radio Joy.

0: Chong, gusto mo bang mapakinggan ang radio dyan gamit lang ang mobile data mo?
1: That's good!
0: I-download na ang Radio Mobile App ng inyong pinakapaboritong istasyon sa Google Play Store. I-search lang ang Radio John 98.5. Pagkatapos ay i-click at i-install. Ngayon, masaya mo nang mapapakinggan ang Radio John anytime, anywhere. Download na!
2: We play all your favorites. 98.5 Radio John.

Hindi lang kami napapakinggan sa buong Binalbagan, sa buong Negros Occidental, kundi buong Pilipinas, buong world.

0: laging makapagpapa-inda, makapagpapa-good vibes, at taas kamay na enjoyment na siguradong kakaliwan ng buong bayan. O, saan ka pa? Dito ka na sa istasyon na mas pinakikinggan sa radyo. From Binalbagan, Negros Occidental, this is Radio John 98.5. Guwapo taya, palukpa!
1: Morning Love Songs.

balikat at sariwain ang mga kantang nagpatibok at nagpaibig sa atin. Morning Love Songs, featuring the hits of the OPM. Alas 9 hanggang alas 11 ng umaga, dito sa Radio Jot 98.5. Morning Love Songs.

0: Hello guys! Kayo ay patuloy pa rin na nakikinig sa Radio John. Siyempre, kasama niyo ako. Hindi talaga mawala-wala sa akin ang pakikinig ko ng radyo, kaya lagi akong nakasubaybay sa Radio John sa buong magdamag. Sa mga musikang lagi nilang pinapatugtog, abay ako'y namamangha dahil sa sobrang ganda ng quality. Bukod sa napakalinaw din ng kanilang signal, alam nyo ba na ang lahat ng inyong napapakinggan na songs ay downloaded from iTunes Apple, iTunes Canada. Kaya hindi basta sapat ang napapakinggan nyo, kundi may quality. Ganon si Radio John. Ganon nila tayo kamahal. Kaya binibigay nila ang best quality para sa atin. Yan ang Radio John 98.5. Gwapo taya, palukpa.
1: This is Radio John 98.5 FM, ang gilapamatian sang mga pinalbaganon, mapasimbahan, opisina, eskwelahan, tindahan, kag kabalayan. Isa lang ang ginapamatian. Radio John 98.5.
2: Gwapo taya.
1: Gwapo taya.

0: dito ang tugtog ang Pinoy na hindi mo pagsasawaan. Tugtugin tumatak at nagpainda sa bawat madla. Tugtugin nakapagpangiti at nagpasaya sa bawat Pilipino. Samahan kami sa isa na namang makabuluhang oras ng tugtugan at sayawan. Let's bring back the old school.
1: The old school.
0: Ito ang Pinoy Bubblegum Dance.
1: Bubblegum Dance.
0: Right here on 98.5 Radio Joy.
2: We play all your favorites.
3: 98.5 Radio Joy.

0: sa music.
1: Hey Fonzie.
0: Sinisiguro namin ang kagandahan sa inyong napapakinggan. Kaya naman, pagdating sa pag-play ng songs, kailangan may quality. Yan ang Radio John 98.5. The best quality music downloaded from iTunes Canada. Mas ma-i-enjoy ang pakikinig ng mga paborito mong songs, lalo na kung maganda ang quality. Radio John 98.5. Best music, best variety.
2: Hot hits, hit, turn it up. 98.5 Radio John.

Hindi lang kami napapakinggan sa buong Binalbagan, sa buong Negros Occidental, kundi buong Pilipinas, buong world.

0: laging makapagpapa-inductive, makapagpapa-good vibes, at taas kamay na enjoyment na siguradong kakaliwan ng buong bayan. O, saan ka pa? Dito ka na sa istasyon na mas pinakikinggan sa radyo. From Binalbagan, Negros Occidental, this is Radio John 98.5. Guwapo taya, panukpa!
1: Enjoy your siesta. Relax. Sit back as we play your beautiful music on Afternoon Love Songs.
2: Afternoon Love Songs.

0: This is Radio Jan 98.5 FM, ang gilapamatian sang mga pinalbaganon, mapasimbahan, opisina, eskwelahan, tindahan, kag kabalayan. Isa lang ang ginapamatian. Radio Jan 98.5.
1: Gapo taya!
0: Gapo taya!

0: Chong, gusto mo bang mapakinggan ang radio dyan gamit lang ang mobile data mo?
1: That's good!
0: I-download na ang Radio Mobile app ng inyong pinakapaboritong istasyon sa Google Play Store. I-search lang ang Radio John 98.5. Pagkatapos ay i-click at i-install. Ngayon, masaya mo nang mapapakinggan ang Radio John anytime, anywhere.

0: Radio Binalbagan. You're listening to 98.5 Radio John.
1: Please, huwag mong ilipat ang radyo. Nagmamakaawa ako. Huwag mong gawin yan. Pag ginawa mo yan, papangit ka. Hindi ka na kailanman puputi. Hindi ka na rin papayat at lalong wala na magkakagusto sa'yo. Kaya please, ang aso ko galit na galit na. I'm begging you, itutok mo lang ang radyo sa radio dyan. Tanging radio dyan lang ang nagpapasaya sa buhay ko. Tanging radio dyan lang ang nagpapangiti sa akin. Kaya please, huwag mong gawin yan. Mahal na mahal kong radio dyan. I love you, Radio John. I love you. Mwah. We play all your favorites.
0: 98.5 Radio John.

Hindi lang kami napapakinggan sa buong Binalbagan, sa buong Negros Occidental, kundi buong Pilipinas, buong world.

0: laging makapagpapa-indak, makapagpapa-good vibes, at taas kamay na enjoyment na siguradong kakaliwan ng buong bayan. O, saan ka pa? Dito ka na sa istasyon na mas pinakikinggan sa radyo. From Binalbagan, Negros Occidental, this is Radio John 98.5. Guwapo taya, palukpa!
1: Afternoon Love Songs.

Halina't balikan at sariwain ang mga kantang nagpatibok at nagpaibig sa atin. Afternoon Love Songs, featuring the hits of the OPM. Alauna hanggang alas 3 ng hapon, dito sa Radio John 98.5. Afternoon Love Songs.

0: Huwag kang maingay. May sasabihin ako sa'yo. Diyan ka lang sa bahay nyo, ha? Huwag kang lalabas.
1: Makinig ka na lang ng radyo. Tumutok sa 98.5 Radio John.

0: This is Radio Jan 98.5 FM, ang gilapamatian sang mga pinalbaganon, mapasimbahan, opisina, eskwelahan, tindahan, kag kabalayan. Isa lang ang ginapamatian. Radio Jan 98.5.
1: Gapo taya!
0: Wapo taya!

0: Sa lahat po ng mga masugid na tagapakinig ng Radio John, huwag niyo pong kalimutang i-download ang aming mobile radio app sa Google Play Store. I-search lamang ang Radio John 98.5. Pagkatapos ay i-click at install. Ngayon, masaya niyo nang mapapakinggan ang Radio John anytime, anywhere. Kaya ano pang hinihintay niyo? Mag-download na!
1: Much more music. 98.5 Radio John.

0: pagdating sa music.
1: Hey Fonzie.
0: Sinisiguro namin ang kagandahan sa inyong napapakinggan. Kaya naman, pagdating sa pag-play ng songs, kailangan may quality. Yan ang Radio John 98.5. The best quality music downloaded from iTunes Canada. Mas ma-i-enjoy ang pakikinig ng mga paborito mong songs, lalo na kung maganda ang quality. Radio John 98.5. Best music, best variety.
2: 98.5 Radio John.

0: Nandito na lahat ng musika. Musikang tinatangkilik ng masa sa istasyon na paborito mo. Halina't sa amin ay sumama. Ito ang Radio John 98.5. Gwapo taya, palukpa.
1: Hot hits. Turn it up. 98.5 Radio John.

Hindi lang kami napapakinggan sa buong Binalbagan, sa buong Negros Occidental, kundi buong Pilipinas, buong world. Tapos-puso kaming nagpapa-thank you sa walang sawang pagtanggilik nyo sa Radio John. Dahil John, mas bibigyan pa namin kayo ng makabuluhang entertainment. Tugtugin makapagpapa-inbox, makapagpapa-good vibes, at taas kamay na enjoyment na siguradong kakaliwan ng buong bayan. Oh, saan ka pa? Dito ka na sa istasyon na mas pinakikinggan sa radyo. From Binalbagan, Negros Occidental, this is Radio John 98.5. Guwapo taya, palukpa!

Halina't balikan at sariwain ang mga kantang nagpatimok at nagpaibig sa atin. Evening Love Songs featuring the hits of BOPM. Alas 9 hanggang alas 11 ng gabi dito sa Radio John 98.5. Evening Love Songs.

0: Bongsong, gusto mo bang mapakinggan ang radio dyan gamit lang ang mobile data mo?
1: That's good!
0: I-download na ang Radio Mobile App ng inyong pinakapaboritong istasyon sa Google Play Store. I-search lang ang Radio John 98.5. Pagkatapos ay i-click at i-install. Ngayon, masaya mo nang mapapakinggan ang Radio John anytime, anywhere. Download na!
2: Much more music. 98.5 Radio

Halina't balikan at sariwain ang mga kantang nagpatimok at nagpaibig sa atin. Evening Love Songs featuring the hits of DOPM. Alas 9 hanggang alas 11 ng gabi dito sa Radio John 98.5. Evening Love Songs.

0: Nandito na lahat ng musika. Musikang tinatangkilik ng masa sa istasyon na paborito mo. Halina't sa amin ay sumama. Ito ang Radio John 98.5. Gwapo taya, palugpa.
1: This is Radio John 98.5 FM, ang ginapamatian sang mga pinalbaganon, mapasimbahan, opisina, eskwelahan, tindahan, kag kabalayan. Isa lang ang ginapamatian. Radio John 98.5.
2: Gwapo taya!
1: Gwapo taya!

guys, alam nyo ba yung pinakaayaw ko sa lahat? Eh yung mahilig makialam. Yung papakialaman ka, yung alam mo nang nakatutok ka na sa paborito mong istasyon, tapos pipihitin pa. O hala, sige, pihitin mo radyo. Tignan lang natin kung may mahanap ka pang iba. O ano, meron ba? Kasi wala nang ibang radyo, kundi radio dyan lang. Nag-iisa lang yan eh. Kaya utang na loob, huwag mo nang pakialaman ang radyo. Please, itutok mo lang yan sa Radio Jan 98.5. Gwapo taya, palukpa! 98.5

0: kumpleto ang tugtog ang Pinoy na hindi mo pagsasawaan. Tugtugin tumatak at nagpainda sa bawat madla. Tugtugin nakapagpangiti at nagpasaya sa bawat Pilipino. Samahan kami sa isa na namang makabuluhang oras ng tugtugan at sayawan. Let's bring back the old school.
1: The old school.
0: Ito ang Pinoy Bubblegum Dance.
1: Bubblegum Dance.
0: Right here on 98.5 Radio Joy.
2: All around the world, we play the hits.
3: 98.5 Radio Joy.